0: Touba Mondou bi duna wërëngël këpp.
1: Di fàttali nit ñi bu baax te di leen wartandikoo loolu lamiñ ni ñu ko war a sàmmee ndax lu am xotóora la ci diine, ndax mooy dugal nit ci diine moo ko ci génne, mooy fasub sëy moo koy tas, mooy digle mooy tere, dana musle dana àllage. Moo tax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax leen li ëpp ci ñi tàbbi sawra ay wax moo leen fa dugal. Wax na ni itam ku ma téyel ay cëram ak làmmiñam maa ko warul àjjana. Nee na it nit dana yëkkati kàddu gu baax gooyo fi moom yàlla yëkkati ko ca dara jaju kawe, waaye nit dana yëkkati kàddu gu ñaaw gooyo fi moom yàlla gott ko ca ba mu yées ñëpp. Moo tax mi nga wax ñëpp nañu téye seeni làmmiñ, bàyyi wax yu ñaaw yi, bàyyi wax yu amul njëriñ. Min xusni islaamil mari tarkuhu maa laa yaniih, te xam ne ku suturaal sa mbokkum julli yàlla suturaal la. Man satara musliman satara allah. Sëriñ tubaa wax na ne sa làmmiñ na nga fexe bu ci wax mukk lu ñaaw. Lisaanuka laa tazkuru bihi awrata imri'in fa indaka awratun walinnaasi alsunu.

0: amna ko massa wax serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu doylo gi ñi la doylo da fa juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mu ni ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naam ciuna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolou itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak pas pas ak xam xam motax ku nara yamali ñepp da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul du lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wëtal yalla lol te bu ñëkkoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli daana ko téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bërebi yalla yépp ak niti yalla yépp taw man yuhazim khurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bu mu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ah da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay taxaan rek lay nekk
1: al-khamis juma ci guddi moy guddi juma dañ ci fanane waxtane mahu serigne touba ak yalo cheikh wala mi jeewriñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci lepp ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defo nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk wala itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi wa ibtada nak simamu sabil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëlem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi kep ko xamni lolu ma yalla dafa neexul yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem al-akhirah lolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci monde bi yeb nonu al-khamis ku ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayid al-mayed ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek bayen xaxal

wala ñom ñaar ñi bëgg mayé ñoo jubo kilifa gey bëgg mayé ci neub ga waye yoonu jëkër ja neeku fa ta biñ koy bëgg def waxuñu ko won ni koy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ci bëggoon lepp amna nim amé moy amna xéré amna kilifa kon du yaqku bu fekkenté na jëkkeer ji nak mo demandé neub gi nak lañ ne kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay xéré ba nopi mok xéré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy xéré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xamné da mi né amutone amul lenen lu cey tégué amul lenen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon bokk mi doon laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji andé ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajone né ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafi yoni yi dañ né bu ko xasse ba biral deganul mu koy tak ludul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon tak ko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga tak ko te lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñi wax nak bu fekke dafa and ak mom barki dembu bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben règle bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy seigne tak day am dom ba nopi yene bo xamné dañ sax da ci dalu waat yenen juroom ñenti wër ak ñetti wër yi lablu muy lédi iddaja lédi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbeurki dembu da koy baye bam régal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ né denc ci jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dane kuriha tazwi jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamne da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamne ni ab ndialo kat la so demé ki taj ak iklil ñaatele yo xamne ñi nga jige ci malik neena la uhibbu lirajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bisu wala arahu haraman malik daf ne beuguma gor de muy denc soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne beuguma ko la wax waye gisuma ko muy lu haram kon mbok mi don lacci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te beug tak day baye bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajje su fekke da ndialo bamu am

dañu bàyyi ba mu am doom mu def juróom-ñeenti weer yi edda ak ñetti weer yi istibraau mu door a takk. Jërëjëf. Am na mbokk mu laajoon ñaari seex yu taqaloo ba majeur war a am jëkkër nu ñuy def. Dañ ne la tu'athiru xaalatul iltisaaq fi ifsaadil xaqdi mata tawaffarat shurutuhu li annaha amrun xaarijun anhu. Dañ ne ñaari nit ñu taqaloo munta yàq amul jeexital ci pas-pasub sëy. Pas-pasub sëy ba lañ ca soxla mooy sarta ya dajee. Sarta ya dajee rek mooy ka koy takk na ko war a takk, ka ñuy takk na doon ku ñu war a takk, na ko jox ak can, na am kilifa, nañ ko mayee, na am ay seere, na am ak can. Ñu ne nag iltisaax bi moom amrun xaarijun anhu, mbir mu dépensé la. Te dañ ne addaruraat tubixul maxduraat, lépp loo xam ne mënoo koo dindi, mënoo koo faj, da nga koy bàyyi ci anam nekkoon. Nga xam ne kon ñaar ñi taqaloo kenn ki bu fekkee daa am jëkkër, jëkkëram day ñëw sëy ak moom. Keneen ki amagul jëkkër nekk kuñ mayeegul. Bis buñ ko mayee moom itam jëkkëram ñëw sëy ak moom. Loolu lañ tuddee amrun xaarijun anhu, mooy mbir moo xam ne dépensé na la. Amee su ci benn solution moo tax noonu lañ koy bàyyi. Kon ñaari seex yu taqaloo bu ca kenn jaree ka ca des jaragut ka jar borom këram da koy financil ginnaaw sarta ya mat na. Ka ca des itam saa yu amee borom kër borom këram day financi ginnaaw sarta ya mat na. Imam Malik radiallahu anhu wax ne fi mu watto xan Yahya bni Saidin an Amrata binti Abdirahman annaha akhbaratu an Habibata binti Sahlin al Ansari annaha kanat تحت ثابت بن قيس ابن شماش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلس فقال صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس. فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1766. مالك نتلنا رضي الله عنه موطأ جلت كن يحيى بن سعيد mu jële ci Amrata binti Abdirahman mu ne ko ñu wax Habibata binti Sahlin ci waa Ansar la bokkoon. Soxna soosu ki ko yor muy ku ñu wax Thabit ibn Khaysin ibn Shammash. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa génn suba jëm ca jàkka ja fekk soxna soosu di Habibata binti Sahlin ci buntu këram. Te fekk yooyu jamono mi ngi miir miir miir miir mooy koosiyen da nga naan ko kooku ndax ñàkk leer. Sallallahu alayhi wa sallam ne ko kii kan la? Mu ne ko mana Habibatu bintu Sahlin. Mu ne ko looy def fii lan la? Mu ne ko bis ni ki tey dootu man di Thabit ibn Khaysin, maanaam dootu man ak saa jëkkër. Ah bi jëkkër ji ñëwee Thabit yéen bi saasa ne ko ah Habibatu de ñëw na fi wax na fi lu baree baree baree bari. Habibata ne ko yow yonent bi lépp lu ma joxoon day mi ngi fi man. Mooy mën naa ko delloo. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Thabit ne ko jëlal lim la joxoon. Thabit daa di koy jël ndaw sa daal di ñibbi ca ñooñam. Kon loolu ngay gisee ne kon loolu lañ tuddee al xulu mooy summikoo. Waxtaan bu juboog moom ci loo xam ne da nga koy dellowaat mboolem li nga xam ne joxoon na la ko tam may la sa baat kooku. Waaye nag su boobaa mbokk yi jëkkër ji du ku ñu forcé dañoo sopp ci jëkkër ja. Bu ndaw si doxee ci yoon wu mel nii mu nangul ko ko loolu rek la. Waaye du force ci jëkkër ji ne ko il faut wala benn xaakim wala benn attekat ne jëkkër ji da ngay nangu. Kon loolu mooy xulu lenn la ci passé yi. Kañ la ko soxna si di sañ a def mooy bu demee ba nga xam ne moom xolam mayatu ko mu ne fi te ak nekkam fi amatul benn njariñ muñ na muñ jéem jéem sottiwut su boobaa
man naa delloowaat jëkkër ja la mu ko joxoon. Mu jaradul ax nag su ko jëlee képp nag passé ma tabbi na ak donte tudd ko ne ko xalaatu kii may naa la sa baat wala wàcc naa la. Moo tax Malick ne woon ki nga xam ne loolu lañ tuddee fitya mooy fa in xiftumoo allaa yuqima xuduud allahi fala junaha alayhima fi ma ftadat bi. Fidya boobu mooy nga jox ko loo xam ne da nga ciy jot sa bopp mu mel ne da ngeen a summikoo ndax buñ fàtte ne sëy mbubb mu ñu soloon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ba mu ko tëddee libaas nag ci la nangoo ñu summi mbumi mooy xol mooy futti mooy parce summi. Malick nee na nag soxna su mel noonu bu ko jëkkër ja defee noonu balaa sañu sëyeetee ak moom beneen sëy bu bees la soxna sëy. Sëy door a sañ a sëy ak dellusiwaat ci jëkkëram jooju. Xol boobu leen la ci teqal yi nga xam ne bu amee te jëkkër ja d' accord ca dara nekku ca su ca. Waaye nag kañ la xol di am? Xol mi ngi am ci jigéen ji gis ne nekkam fii arrangé wu ko te am na lu mu jox góor ga. Waaye su fekkee góor gi moo yore jikko yu bon di tux tux mu bon di naan def yu bon su boobaa bu ko ne dañuy xulu islam nanguwul xulu boobu. wala taabduluhunna li tadhabu bi baadi ma ataytumuhunna. Même su xulu woon ak moom ci melokaanu jëkkëram wu bon dañ koy jàppee am passé nangu alal jooju nga xam ne jëkkëram jëloon na ko ci moom dellawaat ko ci jigéen ji. Kon foofu jigéen ji sañ na fee def xulu. Lépp rek maa ngi ci yoonu nu muy def ba tas. Su fekkente ne nag xulu amut jëkkër ji la kenn mënta nekkal ndax aw melokaanam su boobaa ndaw si day delluwaat ci fosé mooy lan na ko ñaan baat te wax illa yi nga xam ne moom la dajale ba war koo ñaan baat. Su boobaa itam nag fi mu koy waxee bu islam taxaweeg bu fekkee laïcité bi laag wala ma nekk al xukmul orfi muy luñ baaxoo def ca démb duñ d' accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jëkkër ji li nga ci wax dëgg la lu dul dafa am ay seere yoo xam ne dëkk nañ fa gis ko tey ñu maandu wala muy ñoo xam ne dañ leen di chargé mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne lii ndaw si wax ci jëkkëram ji lu wér la. Su boobaa xaakim damay attekat ba sañ naa may ndaw sa baat su fekkee jëkkër ji dafa bañ. Kon loolu rek moo fi nekk ci tasin benn bi ndaw si daa gis jëkkëram lu ko neexut fase la. Ndaw si daa mën a tudd muñal jëkkëram ndax xolam a ko attanul xol la bu fekkee mën naa nekk. Ndaw si bu fekkee nag xol boobu nag lañ ne du am benn yoon boo xam ne góor gi dañ ko ciy forcé wala benn xaakim benn attekat ne ko foog nga xol ak sa jabar ji. Dañoo sopp ci góor gi rek bu ko ndaw si naa la jox dara mun na ngoo jël dara loolee ah daa di koy may baatam. Ni ko yonte bi saa salaam gaarale woon Qays ne ko jëlal lii mu jël loolu kon nangam jël nangoo jël loolu moo tabal passé ma. Su fekkee jikko yi ñaaw yi ca góor gi la nag sañ naa dem ci yoon. Yoon nag ma nga tàmbalee ca waa dëkk àll ba lañ defu yoon moo xam dañuy dajee ca jàkka ja moo xam dañuy dajee ca pinc ma moo xam dañuy dajee ca kër gu mag. Bu dee waa Ndakaaroo wala waa dëkku teeru rek laa bëgg a wax fañ jàpp ne foofa mooy seen dajeewukaay bi nga xam ne bu ñu fa dajee luñ fa fas mën a fasu luñ fa fecc ko mën a fecc ko su boobaa loola mooy yoon ca ñoom ñu waxtaane ko. Moo tax ne fabxasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fee ñeenat yebal fii ñeen in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma. Suñ bëggee defaroo yàlla dana defare ci diggante bi. Kon nag pasem tribunal bi li muy tegtali rek mooy teqlikoo nañ pasem ñi ci àll bi di seereet li muy tegtali mooy teqlikoo nañ. Kon teqlikoo googu bu xasee ba am ci condition yu wér ndax ànd mënatu la am kon su boobaa moo passé day tàbbi am passé la. Soo demee ci malikiya ñoom sax dañoo sart gërëm loo borom kër bi ci nangu ne nangu na maa jël lii tabaay la. Moo tax ñu ne soxna si jëkkëram kenn ci lii tax xol mën a am ci la bokk mooy lan ginnaaw jëkkër ja moom mi bëgg a may
soxnaam baatam te soxna sa jox ko dara day nekk mukallaf day nekk ko am xel day nekk ko jot gàpp mukallaf kon loolu lay xamal ne la kon jëkkër ja ca moom lañ aj pasema su fekkonte ne du mag mbaa amatum xel kon pasema du mën a am moo tax ñu ne kon nag balaa pasem summi kontee mën a am jëkkër ja da cay d' accord bi ci des dafa am lu ñuy waxante mu tudd al ijab wal qabul mooy dañuy nekk ñaari way dencante kon mu ne ko damaa bëgg nga defal ma lii mu ne ko boo ma defee boo ma joxee lii ma defal la lii su fekkonte ne kon ngërëmal jëkkër ji du ca bokk kon du jar ijab ak qabul moo tax xalil ne woon arkanul xulu'i arba'a ñeent la woon ne mooy atay posé jëkkër day am nekk mukallaf ku jot gàpp mukallaf tey boromam xel siixa bi am muy bàyyi naa la mu wax ko jëkkër ja su ko defee li nga xam ne moom la koy jox moom ki nga xam ne mooy bëgg a summiku alal ji mu koy jox mooy ñetteel ba ba ca des mooy boppam bi mu koy bàyyeel ne ko mën ngaa dem ak sa bopp loolu mooy ñeenteel ba kon yooyu diggante jëkkër ak jabar ñooy def xol'u mooy summikonte te fekk booba jëkkër ja d' accord ca moo tax ñu ne bu jëkkër ji d' accordut li ëpp ci borom xam-xam yi nee nañ kenn du ko forcé sopp nañ nag ci jëkkër ja bu ko soxna sa waxee loola mu seet digganteem ak yàlla bu fekkente ne la mu wax xam na ne noonu rek lay mën a demee mu nangul ko te yàlla tax waaye amul benn xaakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def loolu kon jëkkër ji bu amul benn sikk sëy bi amul benn sikk ndaw si rek moo am lu mu yëg ci yaramam xam ne munta nekkatee ak moom buy xolu mooy dellawaat ko la mu ko joxoon mu bàyyeeko boppam loolu day fekk jëkkër ji d' accord ca waaye kenn du ko ca forcé bokk yi moo tax ñu ne kon wàllu jigéen ci passé moom nga xam ne mooy bàyyee ma sama bopp te ma jox la li nga ma joxoon la ca wàllu jigéen mooy na nga joxe alal la ca wàllu góor mooy mu d' accord ci joxe alal te bàyyi ko ne ko bàyyi naa la ndax li nga ma jox loolu mooy jigéen ja moo ko taamu bu fekkee lor la nag te mooy lan dafa am leneen lu xew kon fase lay doon te du doon lu ñuy summikonte te mooy lan jëkkër ja day def yu bon munta yor munta denc mën a munta sëy ak yu mel noonu kon fase lay doon moo xam ne du yor xolu moo tax ñu ne kon maliki yoo ne lu fa jigéen ja mën a wax nag ca jataay ba ñuy artee wala ba ñuy lijjantee mbir ya du mën a wér mukk li fekk dafa andut ak ay dafa ànd ak seere kon jigéen ja lu mu wax ci jëkkëram day fekk am ñu ko mën a seere loolu door a mën a wéy kon mbokk mi doon laaj ci jigéen ju bëgg a tas condition yooyu ci lay tase kon bu fekkente ne nag la ca des la nag mooy wér yëpp jaar na fa ñi war a defaree ñëpp defaree nañ lañ ca mën a wax ci lu rafet lépp wax nañ ko ah te sëy ba munta baax ndaw sa teg tànkam ci na ma bàyyi kon su boobaa nag fa mbaxana doone benn fa lañ koy lijjantee ji su boobaa fasem xaakim parce que mu wér la danañ ci ñëwaat ci yeneen jamono moom itam amul rajo yu bu ko xasee ba wàcc rek wàcc na ko. ki bëgg a tas am na mbokk mu laaj soxna si daa bëgg a tas ci borom këram te borom kër bi lànk na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxee ba noppee itam ban solution la soxna si mën a jël ba tas googu bu fekkee daa war ci moom sharia da koo àtteel nu muy def ba mën a tas malik ak shafii ak hanbal ñoom ñëpp ñoo àndandoo dem ne jigéen am na xàq ci sàkku ñu bàyyiko ci condition yi muy bëgg a wax mooy mën naa ñaan baatam ci bu fekkee jëkkëram da amut dara mënu koo dundal mutlaqan nag la ñu wax bu fekkee ne dund bi nag ndaw si mën na koo xaari kër baayam góor gi dem wuti mu na ngoo doon soxnaam saa yu góor gi amee bu dikkee dañ koy fay loolu la mu fa lekkoon ak la mu fa naanoo nag lañ ko dépensé loon mu jël jabaram su fekkente ne nag amul dara nag
kon su boba ndaw si dañ koy tanlo ci mu tass mba mu tok mo dal xone wala tumsikuhunna dararan lita'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgate gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkkeur asa sa jabar jalgate la jalgate moy togn la nik nonu tukki bu yagg bu goor gi def tam ëpp juroom ben wër jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom mënuta muñ borom këram tukki kon batay sañ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkkeur ji di ku ñaaw lamine diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoyep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yag mom day li ñu wax yépp amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxla wuko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñaka mëna sey ak yu bari bari febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yep dana tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp dako nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxana ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba's faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ji ñaaw di dox seen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak tamoy jigen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kat da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defoon ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tudde bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoyep mu ne ko bal na la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañ na kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxoon su ko defé mu may ko batam mu demu yoonam so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou xamna mbokk yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemaali fofu laaj yi ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna wajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi ligne bi touti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ko waron jitu way question yu ci bari bari dafa far jëm ci tékkaliko gi taw waxul ci and gi

هذه تأليف نظمه باتما سامبا جيغل في حياة الشيخ سيرن مورمباي سيسي رضي الله عنه ونفعنا به آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله ما نجتم له وخ دي تدبور بمك بأنغورم سخ. بسم الله ما نجتم له وخ di tuddu bur bu magi anguram sax julli ci khairul khalq may soppem ba wali te sant nak cheikh bamba teel na yalla doti mbolem xiwal ci xetu mustafa yu far len jegal gannaaw julli ak cant gi li indi mal la xam la la war nga def ko lolu may la fatali ko ak fatali sa kem katan warna ma war samay morom lu atan serigne mamar mbay ci ise lay waxtane lama ci xam ta bul ni waje waane mo dambe mbolem xeti bari yep lu bax waxal jefam ya dañ na fepp donu na batin jef na batin tekca moy fagutef gu fagu mustawati kanna barama jorñina ko njaase moy way juram wa de kafi sise ma wax la jebuluk barama njuru bel nga xamni mor mbay boba lañ ko fagul bamu ñewé fekk serign bi ndiarem cheikh bamba na ko deg na ñi ngi lay yem ci alquran sang man ko ak mokal ko munako waaw serign bina taril mako mu daldi dal baqara jëm ci nasi ba ca fajar muy jinate ka nasi ba magale munako man gi worna waye demal yaxal ko andi siwna abdir bu gatt gorga bindu kamil andil ko saykhu bamba moy mbeur kamil se bamba se tere banako wona fedeli man gam ko waxon ni worna dal ni ko njaase man nga lol kamil bi fa gub danam ni waye may borom bi manafihul qur'ani wal hadisi bur yalla jox na mako njaase sise dal ni barama so bindanab kamil lan modi yol ba bam waxe bagal munasalatu dirhamin ci ngordu mom la ko da xeyma serign bay fardu mu dal di koy yabal ci samba job sam bindu kayit tofal ci ban ba mo xam bind ci bir kayit wayaw borom sam nga teral ma jëm joju lo am ba mu deme ma samba yer letter ba takko ci dannam ba niki borom ba yekati ñettu lim bu nekk ti emer ci ngurdu jox barama lolu mo woor delo ko nak kamil bana ko yobul mbindum serign touba mi mom lay magal bam delu se njur bel xibar ko bamba munako mom gi lolu moy batin ba fofé la njaase jibulo ci ban ba cheikh ban ba jox ko yol ba ak batin ba dal ni ko jangal qur'an ak jangale sab cer la yow barama de ko xamle tafaw dang ci jariño ak di jariñe lo bëgg def def ko ci dal koy soññi serigne mamar ne may juñu cheikh bamba gam doon joxañ bu yagg may borom ba jariñu ga ak jariñe ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy juñjam ga fatali ko ak fatali sa akam katan warna ma war samay morom lu atan faslun fi bidayati khidmatihi bil qur'anil karim serigne mamar mbay tambalib legeyam yew la xata ay ga daldi roy ca bayam gem gari jaal ye jitu gem cheikh bamba layar di dox doxin wa ak pass pass ba boole way ak fit ak taxaw ci deug sax ci jubak doy long digel der keng gisna lu nek dajna it lu nek deg lu nek xamna it lu nek waye duti it duret du jakay jaxle ken du ko xixan yalla dal la faale nabatukum man halakadin bada li qabla an araridan muabada cheikh bamba ne njariñ du jitu ciono ku sonu nak jariñu lolu werna mu daldi tambule doxal daram ja di jangale kay yare ci sun waja njel ben ga nak sayir ta newna doole batin ba nak disna ta am nak jagle dara ja nak barkel ga mom la doore ndax ñafa genne ñepp kaang di foore yoonu mu di wepp ak julit yi ñepp ko doy lo won ci seen jaboti ndaw lu fa ñew abdir nga bindu kamil boole yar ak jikko yu bax tay selal mota serigne abdul latif ci lappe cheikh balla pate ci la fañ doon jappe ca buntu kër maam saykhu afe mbakke waxtu timis aw koor la maa ko fekke cheikh balla pate laaj ko aw ji siinam daara serigne moor mbay ja aw jàngiinam na mu debee jàngiinu daara sàngam serigne ba daldi tontu lay xalaatam def ni ko fab saa doom ja yóbbu kër moor mu bañ a jàng dara toog fa ab diir moo ma gënal yóbbu ko daara jooja
bam wat wal qur'anu moy jawab ja xamna yarak ak telu bi ak ay jikko lata mu motax jojja wax mu wax ko bad ga dog dara je ci uci rew mi jangu barir tay waxi bamba mbermi bawal ka jor la fa dalay beselum ñepp di wal wali ku ñew ni malum ker gu mu don ci rew mi tay gu diine murid lamba khadir lamba tijani bolo nga fay bawo di ñew di jang ci ku ñew ba delu ñang fa bayyi daw ci barana kuñ na fi borom xam xam la tafala jange bañuna alim la barana fi serigne su tok ci barke jaar nañ fa yeur fa qablahu sen barke barana yit ci rew mi tay ñuy xexu fa lañu jange baadahu lañ xexu barana ñuy commerce tay duñ jexal akom de affaire yu affaire ba gi jël al wayñ da jange mang fa reful ak xaji sufiya barke xamna yegul fo dem arok ba amerique ci rew ya gis na fa jaar bok ci ñay tanef ya don modu yoy kang lañu tek ci foore tontu masala duñ ca laaj ay téré barana ñun ci daara ji lañ jaare jang ba mokal yeur fa yit ay téré neewal na mom ñaan na boromam yalla ci barke cheikh bamba satu mambala kep ku jaar ci daara ji ba genn ñay say morom dooto ca ñeetan kenn fataliko ak fatalisa kem kattan warna ma war samay morom lu attan faslun fi uslubi ta'limihi amon na ay jangale kat ken foore yu man la geey ba lol te dawuñ doore am kan yu koy bindal khasaidam ya agit yeneeni tere ak mushaf ya wuton na it wude yu aw dolam ya ak tere ñaan ya ak jefrey kamil ya señ samsu njaay ca pari njaay ca jorga ragal na yalla kan la am nay dong am na ngeeram ca cierno may yaakar ja ak ma du fay fetto ma don jawriñ ja nonna ma daaray morja nek njurubel moy ndey mbollem daara yam fa nekkal budon garab dat ba mo sax fofa fu daara nek ciarba mo tim fofa joxna ko fofa mbaxanam ciuri ciara ak ñaari temer goga gor xamna dara kerok serigne ahmed su goy sa sede mom gor ga jangal nako amna firnde ba bis ba delu sele gor ga faatu tabina al janna mbiram dulatu fatali ko fatali sa kem kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi ijtihadihi kunu me won la geela musta wati di noplo kay dalu musta dacci musuta neenal dara fil awqati waqtu ñew mu duy ko fil khairati dana la geey ñetti la geey yu bokul ci jenn jëmam jate lolu yombul yisa nga deg muy tariikh sa'id di top alquran modi habit waqta wa mbatri alquranam di topay khasida mbatay ñanam wak so mbatari alquranam di topay khasida mbatay ñanam boole jeufante nit ñi lam leen warlu ci seeni aajo ko katal ta dallu sayu xeye ñay bekk ñom lay topal tek ci borom kamil ya moy ña mokal waana ñakoy bidal khasaidam ya sog leen topal tay wax ak ganam ya ci ni la dan yandu ba ñepp yi teud musurne kontiné ba suuf ci sedd ndax neena

الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. خديم خالق ختل لسلسة جنب سننا تاي مبولم برم يتي بيرك بيتي فتاخو ندخ في جسول كومو خام تاي تخمول فمو جيم يورول درم يورول نيام ومصبتا خاو يا كارول فن با كن كوكاي ديمبلي كودول سيرن بانبا بو ييخ فاو لف دانا خيو من بانبا جوخنا لا سارو غير يارام يمو صح دنيا ولا اخره فنتو نان فا دالدي تخاو من بانبا جوخنا لا سارو غير يارام يمو صح دنيا ولا اخره فنتو نان فا دالدي تخاو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ان لا ينان سما غوك توروي گمك ويرك بركته گودال فانوي اللهم ان لا ينان سما غوك توروي گمك ويرك بركته گودال فانوي لما مبيت سي سما دين جيفكو تا جابندل ما لما يوتو جوتكو لا كون فكو ياك دو فاكسي داخل كوني في خيل بو داراكسي امناك اجابه فن لو غويو تسال نمبو اتم اسم ساتيك تيو محمدون محمدون نانغا ماماي تي ساي ماي اك ويرغو اند غودو فان لوماي دوي ام ورتاك ام خيل مودال اك باركه با ديب لو ري تي دينه دون كو تيكي محمدون سما نجابو تخال لين تي دينه بون نساخ با كين يابلين ديب لين ньо خام خامي تي باج ما فاتي تي والو ña اندين كان لا دي داي بيت def len ñu xam xamé té bañ ma faté ci walu ñaan denkan la dédey bété ma denki sa bop ak juliti ko ko ci man saxoko gis ndariñ yi lo man di jëf na nga ca jital yene jëf ju mu andul jojje jëf day neeni na ngeen di dundal gudi ci nafila boole ci kar saxal waqaf ñaan yalla raxat ci seen xol lepp lu irasail taqo ragal yalla ba am fadail te ngeen di daw mbollem jotaay jaxaan not seeni banex ak bakkan luy xusraan te ngeen di foot seen gakk gakk xol yi ci tuddu yalla ak sant ko ak tarax yi saxna ci tu foto lu ban ca delu mbalu ko moy yawmal khiyam do jaglu ku nek yene sa morom lo yene sa bop man bacci ma fas ko yene tabul de xammem lola dul doli ngeeram ci sa borom kon da nga am khairu maram. Bismillahir rahmanir rahim. Al qalbu kal malik fil ahda'i mahma yamil tamil ma ihtida'i ab xol da fay cer ci nit bo xamni sa yu jube cer yep jub su jubul nak cer ya faf jubadi lamuy khalas jube cer yep jog jefiko wa ak sa ho su jubul nak cer ya jef jubadi motax bañu yalla kuñ taxol ba nopi ci yaw sab xol lañuy suuf ci ak jub dindi ci ak jubadi saytane bajjo bi kum taxol ba nopi ci yaw xol ba lay suuf ci lut jub def ci ak jubadi saytane bajjo bi kum taxol ba nopi ci yaw sa xol ba lay suuf ci lut jub def ci ak jubadi gudi gatna bu len ko gatal ci ay nelaw yi bu len ko neewal ba tay it leer na bu len ko gakkal ci makruhu mbaate yuñ aramal dundu gi gatt na te xam xam yaana ku sank waxtu da nga am malama na ngeen di fab gudi ci qiyama tefer lu yit ba ca yi ci marama kuy dundu war ne xalaat at yi di ñew ak dem te xam ni am na ci at mu moos te ngay faatu at mu ne def fukki weer ak yaar di dee kateru dang ni ci taafeere weer fekk te ngay faatu te weer wi def ay bis yooyu faw bis dana ñëw boo xam ni mooy sa sarax mbaa boog ca ngay faatu bis bu na ñaar fukki waxtoo ñeent romb la wéy te am ci yow faw sa guru rot ca cay faatu te bis bu ñëw wala weer mbaa waxtu wala semin kem loola jóg na ci saw fan ba ba ngay faatu ku denc téeméer te bis boo jàll teg gi dërëm jeex ga dalay bett farlul ci ibaadaatu yaram bi ngay yafalay xont ak dira yaka diw suuf rek koy mujj ak sax yi ginaaw faatu yaram bi ngay yafalay xont ak dira yaka diw suuf rek koy mujj ak sax yi ginaaw faatu.
ma jebal arsa bop say xibamba tayesal arsa telu be pas pas ba te diko ñaan lu nek ne lum tan bun moy yonte bunu jadd fen diko lagan nak fanu guddak barke wergu yaram kuni amin na fekke te bunu ken bonkos ndaxu neew doole naal ginaaw ne fu kanam yaay doole te buma ken fekk ma xay mu watma te buma ken xalab ma rotte ñoruma te bula ken baddo badal ci sa kaw doxal ma sa dig ak ñina ma aw aw murid gi ak ñi rax ci biir sol mbub mi ba man dirur ci tol bi nañ leen xamme ciosan lendem sahir lendem ak batin ngani yoxos ci yoon wi ak say bon bon ba nopi fop ak jël def kop armo di agresse nit ñi li du jamm ñay joori xeer tay suuli fiir tay tunglu narax ci seen kaw san wu ñew na delu ñay yori buum tay tekkatal tay mbaale la hawla ñoom soril ma fuñ may laale daka ma yit ñi yor dangar tay matte te ku ñu matu soolu gul mu metti ak gaañu yor lammeñ wu am ay toke di sox di sanni nan ci mucc mbakke wala jabar buy fas di tafli buusu tay jat di saalale ka sam haruusu wala mu yor ay rabbi xam buy tuuru wala mu xeetim way rawaan tay suuru ku yoru ay musal ma cib safaanam dajale maag yi womba foofu laayam defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu faji saarayni defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu faji saarayni astaghfirullaha yaa sheekh dégg naa li nga wax dumaa di jog neete ñokket tukki ngir jëru ko gis naa la gis nga ma nee naa jàkk duutu ma raf sàttanka xol bi dootuñ seeti kenn matu ko lem naa samay ndëggu ak saawuloos di jéggulu ngir tooñ naa la ay tooñ yu rëy te tooñ la lëf jëru ko bi lay koosi gi xool batum ngëneel bi fi yow ngir xol bu sedda ngërëm lum songu yeggale ko waaye ku ñëw nekk fii sàggan di mooy sa ndigal xelam di dal du fa ngoog buy toog ba rëccu ji ko kon noo ngi sax ci ndigal tey ñaan nga def ci ndimmal nu mucc ci tiq ak luy tax nu sàggane ko buur yàlla yal na la may jàmm ak wér ak gudd fan nga sax fi yàgg fi lool ak cam su yéene la ko réer dëgg mooy réere say xibamba gumba tamaas mooy kii ni xella ki gétte ab xolam gisu ko gis dëgg nag mooy ka gis seex bamba gis gisu xol te xol ba nag di ko yëg fum toll ñee naa ko mboolem lu waay mën a am lum rëy rëy it safuma ndëgam amoo kii fi Touba am nga xeeb naa ko mboolem ko waay mën a gëm gëm ban ba moo gën a wér man ko gëmul ban ba mii gëm kenn yéem naa ko rawati naa ak waaja koy di ngat di wax ci mbiram lenn lu dul noona kookee man yëram naa ko te it lu waay mën a xam ak fànn gum mën a doon ndëgam xamoo ban ba kay xam-xam ba sib naa ko say wax lu rëy rëy te doo wax ci mbiram rafetul amul xoram du njariñ wax mooy ko rus naa ko samay wax ak sama jëf ak saa mbir ak sama gëm ak saa yëngoog sama dal gi yépp jox naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fudul fii bum ni gis naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fudul fii bum ni gis naa ko sëriñ bi dellu si naa tey jii di jéggulu ngir tool bii ma war di ci jëwriñ ñépp jiitu na ma ngir sàgga nag waye deeg yeneeni ndog yu ma dal ci saaw yaram waaye tey ñaanal ma yépp ba ma ngir jiitu ci tool di bay ba ñépp wàll si ngay yaafus ba des ca ginaaw billahi metti na ma kon tey damaa dellu si takkaat samag laxasaay tey laaju sas bëgg a bay sëriñ bi dimbali ma man jàq naa jaaxle naa saa fit wi nee na tëret xol baa ngi ti it xel mi nëx sarax ma xett li ma jàpp ndal ak yeweenug mbir fépp fun mën a ne nag nu defal yooyu mbir fun toll nag gaawal sunuy ay wi ci biir ak biti nag bu ko xool faral nu yépp te bàddil nuy ngëneel gaawal sayxul xadim mbàkke boo yeexee nu tuskare nun
sun bunt yepp ne rapu bi len gaawal na tok bala ak set bon bon yi nek fi nun du len lun ci xajo yeeram nu gaaw gaawal Allahu akbar yalla ay bur di jef lu ko sop dunya ko xol yi mu lambo jarna xeyni ko mbass kep ku man tele bis am ñak moy la fa ses lo wer werit wéré de ngi ñew ko xew xew bis ak fal lu reey reey tam ak folli ko ng ta kanam lu yees tam rap xum ben wofu jis dana tas ab anditam lu mu deur deur am ku xeyni melas takaliko daldi ñew li rek moy lima gis ak dunditam dedib ak ko am tali na la bir yilay berep fofi nekke de fa xaar la ca dess wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na ay set lu kay wote ak lamuy wote wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na ay set lu kay wote ak lamuy wote kuy def lu yengu nga jog luñ sos nga tabbi ci bir do tewlu do tewlu mbir mo deg dem seti kout barab berufa sos ay mbiram yemu fa yor wërse ga xel mu reey nak tambule wote dinet lay xey bu tay wax ay ngeenel yumu yor farma ak wila yamne day sel boko yaqate yoruk njabar mbate ay gallaaju ñang ta xor tay weddu sulmani yo kay la ci batuti ñi ñata koy wëji muy ndawlu amul kilifa ak waju tay bokam ak ñay wër bi musloti mu dal di leen defi dag ñu wër ko nak diko jey ya man di wak do morom am muy jayar loti ñuy bop kay dukku dukki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay dox di digleti mu mujji leen defi fiir fab diine tek ko ca kaw di yallu ngar nit ñi ngir ñuy gem lamuy wote ku ñew mu fab la nga yor digla lu reey lamuy yor te jojja way seddul bay dox di seddate kon nit ñi yeen yow leen ngir yow jot na ci nun xamé lu bax ak lu bon xel day xalam tuti cheikh ban balum sosulon ginaaw ba waju ko sos boy wote yi doma gis man fofu la fete yef yi fi ban ba bawon kuy wote rax ci sa yef ma bayyi la yoy yef tay am ci yef yuuti ci yalla man bisanguy ñew bob njegam teddna yitam bala ba te sedde yema ci lolu mba bok ma yewu ji bis bob tay bala janta so taw ma war ko ci ak jaat ma la wax lolu mote ma jog soppi sa ite mu jëm fa ma jëm bañ ak ragal du ko te ñew buura wax lolu ndax yalla ne kulu nafsin bepp bepp bakan sayhatul maut day de nan xalat lolu dogal bu yalla dagal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu dogal bu yalla dogal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu majo regle sa dunduli wey baxam dama perte tit na ci ak perte cham te ket li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf kudul regle am bet xam te set na samay cer yi yep moy bamuy man te man jeex na li lo ci xam te gis na samay jeuf ci sa wërse git bamay am di ak nenta am jeex ndaxam xana kon namay def ndegam des lana ci sa fan lu tut tut ma selal baxam a'udhu billahi minal khusran yal nañu fi wale pexey shaytan wandel sa xel ak tek sa bet ci dunya day yak xol nan wañ xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat lanen fex lepp di xofola nan wañ xemem te fi ak mebet yi te xamte wo yalla te muñ banex yi banex bakam setan tek ci dunya muñ ñanti non jammeli mon na yoya xare dundal xol yi ci jang ak sikkar ak di xalat yalla ak di tewlu ay mbir nan bayyi xel dunde ki deek bammel yu ay ya fassas barsaq ak ti samyu bari pexe tank bu gudd ak barke bolek alal du teñu xey la tagge xam xam bu reey ci yalla mba ci dunya dula tegal bammel ya ak lajtem ya gorayu ak jongama ak don kuñ xam du teñu rab la dem nga dess ni ci ndum ndaw ndawlu ak ñuulal kawar mim ay at du teemu xeyni jaas bu app bu yi mat tabax yi ak alal ji ak njabot gi des na ko seddale te do ko fekke
te lum fa bari bari lañ lay sangé lola nga ca yobbu gannaaw sa tagge lo fa bawon lo ca bañon sak dundu des na ca def lola gannaaw sak faddu teyit amul garab amul ab téré du ciowri du teggi allahu buré téméré at yu nek ak mas faatu way top yaag way moy yeñ ñeppay laatu kuy dundu ku ne da nga jël sa wal ci roogu xar xar le badal ni ciel kenn du mucc kuñ fi dem sa ngenté fawu ñu dem sa dej lu metti metti yalla nu bur yalla defal nuy top musal nu ci waru te bañ no top yalla nu bur yalla defal nuy top musal nu ci waru te bañ no top bul gaaw mer baaxul negal ba mu jot del nek ba gis lu ko jar ndax reccu kat dana wey ndegam da nga mel itam bul daldi top sa mer ba daldi jef mba nga wax njombe ko deg ni cey temer mayit bu ca sax julit du top meram jeggile ak jeggulo di cang moy fayu ay saytane bengna beugam ga amna fexem yajumna te yalla bajjo dendam yajibna langam ga fesna bere na danna te bobu bajjo lim daane ci mbeur yak ko ci mbir xagne ko ci cier dire de taccu bu kenn nagu de len ko fogu da gaaw ci songu te gaaw ci noju man jak la jaxle na sanaw ginena teret ko am xalaat da nga ti it ak mucci tay jafena man jak na jaxle na sanaw ginena teret ko am xalaat da nga ti it ak mucci tay jafena ci yalla ji jamono ban nit ñi faf gëna bon kenn ku nek ayibam ñak ayib jafena saytane runguna mbolam nit ñi ngabu yatam ku nek yatam wa mu lay samete raw jafena nit ñangi tay nur ci ay bakkar baru yitilim seen leer xol yep fay xol bofu gis gumbana gor ñak jigen ñangi melni bay yusar bi boyal ko jot mu don sa jabar al khair kay xewina teket ku warta te ko sab jël faw mu reey ca kam bi naari yeey matte kalor barina aw naaru gor boko maf ñan doy dawal di dañal jël lu mbugal ak itis ak reccu kay dikna ndax yalla ne ina labraray ñi jub baña fo la fi nahimin la wax kon bur bu man digena waye wa innal fujara ay gaña dekk ci moy la fi jahimin ja diglul mbeur mu mag tekuna yalla ngi yor ambi leram set na xol yi fi set muy tutu xal yi ay biblim lu bon barina kenn ku nek ayibam te kenn gisul sa ayib tay xol ayib ci kenen kum man di don sikna man lam ak yak abder wax ci nit ki lu bon gantuk dogal ak kañaan reey yoyu bir barina kenn dootu jog doxu yiw kenn dootu tok waxu yiw kenn dootu lek lu lew war rek ka da jamono jital bakan ak banex lanka muñ li aram di dox ba xey ni serex nan tuubi de jigena xol bopu gis aduna ak am kom la duy bani mut fam nak serigne bimbu bo deggal bu wer jafena ak degg nekul ci ay wax degg de su ko sol koy dox da fay neub bu yegg di daj jamono ak degg nekul ci ay wax degg de su ko sol koy dox da fay neub bu yegg di daj jamono mote ma jog den kané wat fatali wat te soñi wat ngir no nge dem te dun depat amana dig bi jigena mote ma jog den kané wat fatali wat te soñi wat ngir no nge dem te dun depat amana dig ba jigena tol nan ni bayen wutu won tan yi ni wutu tol ni nun kon nan di baye xel la won yalla dogal ba nopina nan dal di farlu nak te waj yobal bu yiw te bun ko waj ndax ku xamul kañ la du waj aduna war ya jigena bakam da fay xeyni xoret ak lum la fek nga mebet mo xam mu jang ba ata jegut fudik ba ak se sotina te aduna nguy beug jeex bu jeexul dundu gi jeex te nit ñi ñepp ak ne reta ak seen xel yi dal gi epuna yalla nu mucc ci waru te li da fay niro xaru ndax deug wet na ba beru ngirum chaxaan mi xumbuna ñepp ngir riri wuti alal ñi epp len tay capital ñi keri marbo len fulal wut mi aram gi eppuna
ko gis tabaxna adunaam ci tapale war yu aram te fay keruk alakhiram deful fa dara pertna kol budu ribani mut kay dotuma yalla beti it ngir xol budé dotu khalaat yalla boromam gumbana xol bu amul tambu ci leer shaytan na ci bir di fur fum ko yabal mu daldi bur rajimi bajjo jekuna wutin wu ñaaw amin wu ñaaw te di ja def nak jef ju ñaaw bade na jaas ñu xey la yew san ci bammel ragluna ngay gan ci bir bammel bu yes buñ soti suuf ba fepp fess nga te dewete doone di soppi wu te din sax metina buñu robé ba bokku ñaan ñuy dem nga dess na rafanan dalni koral ak sambala nit ak mu jëm toraxluna am pax mu yaatu lol taxut bol ak la dem te ris te wet lambo ca bir yene nit it te ter ba xatna yagna wax nañ ne kuñ tuli ba ñew lay jëkëna tepp ci yaw moy gët ya ak payma fa yaw fo fa la xet ga yemena yaram wa sax yene ca bir ndeg ment yey lek sa yuur tangor wa dal bi xar sa bir ba mel xalaat ko yell na allah bur ba di la xaar lo man di jëf da nga fa jaar sa jëf ye yepp fa ñu joor ate ya dis na metina yalla jogul ci lam waxoon bayyi wutut lam digle won du bayyi lam digge won ku ñew sa añ ba sotina yalla jogul ci lam waxoon bayyi wutut lam digle won du bayyi lam digge won ku ñew sa añ ba sotina allah nak ma yegaleel sa yene ak sa mebet yi ma mebet ci diine te may ma wer ak guddu fan ak talko te may nu wërseek lu nu yene man ko takale no mepp ndog ak luy gaare ci saw yaram ak xel mi baluy baare te xam nga bir xam biti xam lu nekké umple wo fajal mali ma nekké musal ni ci ku añaan ak gemmeñ ak ak njabar ak ayubat ak lammeñ ak ay nit ak jinn ak lo bind musal ni ci ayam wa yawmi bind bi jaayi mustafa mi gen kuñ bind ak barke ci akhban ba mi raw kuy bind tubo ila llahi ngir kattu bi jotna ci man tay muslu shaytané foñ banex té moy tubakan tay sét ba xam liñu may jiñ ndax ndayel la ci man xana ndegam dañu ma réréet ma xam li fi man ñi wax sama baax ak ay barkélu ak dima gem téwul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon sax ci moy ak néwi jaamu ak def bakan iliman do jombu do ruslu doto sheikhlu lenn lu bon boleg rafet ndort kay yaakar di gem ci sa xol am ngay ngeneela ki may li nax la deug sa kan boleg rafet ndort kay yaakar di gem ci sa xol am ngay ngeneela ki may li nax la deug sa kan nantu bu bax reccu moytu moy te sax ci ndigal yaakar serign banbali la jeste moy li fi man nantu bu bax reccu moytu moy te sax ci ndigal yaakar serign banbali la jeste moy li fi man cheikh bamba non ma ngi len di denk denk bu am jariñ na ngeen ko fonku na ngeen di maase farlu faaw ci djub fi kulli wax ci ngeen taxok ak top sax ci ragal yalla di sakku xam xam te bayyi fo balu aram fu ngeen jëm te muñ bala yek natu yek dogal yi yi len di dal te maase selal xol yi te ngeen di nopi ci ludul wax aw yi ak luy waral reccu te bayyi ab jew na ngeen di sa ko xam ci seen waxtu ndaw seen farata ki sunna la tay mag ñew kuy tewo ci ak ndawam am xam xam am la mu bëgg ci magam am ay ndam cheikh ban bané ku mënta muñ bon bon yi lu tuti tuti do ko am ci may yi say say du tekki fo fa dara dara des na ko gatchel ba mu toll ni sarra saxal ci muñ te baña def ku tayel ndax ku tayel du sangé kon nak farlul sori la yalla ayé lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top sori la yalla ayé lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top tabul di and ak kula dul dolli djub kwal ko day alaké bul koy top and ak ku bax day taxa bax safan ba day taxa bon yalla li lay atem ba wakirlu ak toraxlu jëm ci yalla lolay ngeneen li luko moy ab jayla murid sadiq
murid da fay gem te selal gem nga xam lamu am tay dox doxin wuñu xemam sax ci sakku ngeeram rafet jef ak rafeti wax ak di dox ci ndigal nango la geey bari jomte sopu yit serignam yarok yi wak bari ay teggin ci kum mana gis yar cer ya yar xol ba sax ci djub te fonku jëmam day def ku am fulla am ngor diñ ba ken du ko yab du yab lu ken nit ku diptalu be mba serignam saf yalla saf serignam saf kep nit ku ko xam ni ket murid bu ni mel do deg mukku acham am diine fonku sa l'islam gem ko tay rafetal tay jang tay julli moytu yi gakk ak yitilim doylo serign ba te doylo lepp luy ndigelam te tak ku top ci mo am roy gaaye jëm ca kanam xasaay dem yi nga def ko sall war ca te wi tay joxe adiya bum gecc yit fa keur serignam xasaay dem yi nga def ko sall war ca te wi tay joxe adiya bum gecc yit fa keur serignam marit nak da fay juddu fekki murid di ay way juram mo am mu xey def marit reyal njang sum njang tutis arab barax testu bab xey di kontar murid da fay reey terew ñak wërseuk añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid da fay reey terew ñak wërseuk añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid marirendo marir mi nga xam nak nirir me ko wo da fay ñaaw ca kaw ñaaw ca bir doon ku soof rañewul da fay tux di mande ka ges di saccak di sol ay sagar kel bu njof yorob tankamit lepp luy xew mu teew di tuddo murid tay su joot nak di boof yorowul ci jën dara mba genn kër xamul sax serign bam tuddo li ca soof di may nak ñu bañ yoon yu bañ ak murid lu ñuy wax di xol na murid ye ka soof weel yow te bul rirendo te dadduy marit kon da ngay xey ni siif weel yow te bul rirendo te dadduy marit kon da ngay xey ni siif weel yow te bul rirendo te dadduy murid kon da ngay xey ni siif

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Mbokki julit yi, mbokki talibé, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nogi amane mbekté dalal len ci émission bi daru khassanat, kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Muntaka mom Serigne Bassirou Mbacké. Ci kaddu gi rek seen mbokum talibé ndongal ndongay way malakolo ci xaralé gi rek baye Fallou Radio bi. Tay ji rek daru khassanat dafa delti wat dalalat gan gunu min muy Serigne Ibrahima May Lamp. Waye muy ko xamanteni ni wax deug yalla kenn du doyal ci waxtanam, kenn doyal ci ab soñam, ba taxna ñu andi wat ko ngir ñu mëna jangat ab tomb bu yaatu bo xamanteni rek buñ ci library xeyna kenn ku nekk ci ñun rek dina am lum ci mëna jëlé. Kon ni may def rek moy Baye Fall Thiam lekkele mak Serigne Ibrahima bu jappandé rek ñu duggal ko mu nuyo, bu ko défé ñu dégg tomb bi. Serigne Ibrahima,
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu, di leen ziaré bu baax baax, di am mbégte di delsi waat ak yéen ci seen émission Darul Hasanat, di nuyu Cheikh Abdoulaye Diop ndongal ndonga yi di taxaw bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw liggéey bi. Ginnaaw bi nag ñu nuyu Thiam Baye Fall mi ne ci xarale gi, di ziaré bu baax suñu jëwriñ Serigne Ibrahima Ndiaye mi nga xam ni moom mooy jëwriñu liggéey bi yépp. Ñu ngi koy ziaré di ko ñaanal yàlla Serigne Touba defal ko tawfiq. Di ci nuyu bu baax baaxit mboolem mbokk yi nga xam ne fii ñoom ñooy bàyyi xel rajo bi, rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di fi joxe liggéeyu Serigne Touba bu am solo bi. Ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp fàtte wuñ ci kenn, rawatina Serigne Bergu Diop. Serigne Blaye, ñu ngi lay nuyu di leen ziaré bu baax a baax ci weeru tëdd bi nga xam ne mooy ashharu al ramadan al mubarak. Yàlla na nu yàlla defal luñ ci jaamu yàlla mu nangul nu ko, yàlla suñu borom defal na ci lépp loo xam ne jaamu nañ ko ci mu doon fulal na ko mu yëkkati bàyyi xew bi bari. Ñu ngi ñaan tamit suñu borom jëf jamono ji mu soppee ko bu baax a baax, ba nga xam ne si jafe woon yëpp dina yomb yi sori woon jege yi nga xam ne si maanaam jege na te mënu na cee jote ñu jot ci te bum ci cete yàlla nekk xewal boo xam ne day dataaroo ci àdduna seen suñu bi. Jërëjëf.
0: Jërëjëf Cheikh Ibrahima, wax dëgg ñaan googu rek daanaka doyoon na sëkk ab jotaay, ndax wax dëgg ak laabiree ngi ci ak yërmandee ngi ci. Waaye ni nga ko waxee rek ñuy ziar yi ñëpp kon ci weeru tedd wi di leen bàlli waqte, di leen bàlli aqte ñaan suñu borom nangul ñu lépp luñ ci jëf, làqal ñu ko fu yàq jaarut, joxal ñu ko addee ko tedd ki. Cheikh Ibrahima, kon ñu dugg rek ci li nga xam ne moo di solos émission Darul Hasanat, muy tob bi sunu sang, sunu sëriñ, sunu wësila, sunu yaakaar, sunu sëriñ Cheikh Omar Khadim Khadim Rasoul. Am na bis kon ku tedd ki nee na bu am xëy jagulee dañuy teel a fëx jëm ci ngont ginnaaw kenn du xëyaat. Loolu moo di tomb tey bi. Cheikh Ibrahima, dégg nga tomb bi? Ma baamuwaat ko rek, moo di ku tedd ki nee na bu am xëy jagulee dañuy teel a xëy, maanaam bu am xëy jagulee dañuy teel a fëx jëm ci ngont ginnaaw kenn du xëyaat. Cheikh Ibrahima, noo déggee tomb boobu?
1: Ay loolu waxi Serigne Touba la, te waxi Serigne bi moom boo ko déggee rek xel da koy nangu. Loolu la suñu borom def ci moom. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom wax ko ni ko ma yantiqu ani hawa in huwa ila waxin yuuxa. Cheikhul Khadim Khadim Rasoul mi nga xam ne moom mooy al warisul kaamil doon na Serigne Touba, yoon na Seydina Mouhamad, loolu la ko yàlla defal. Wax ju mu wax soo ko déggee xel da koy nangu, ay kérit da koy nga jëfee. Loolu mu wax Cheikh Blaye mu mel ni dafa da koo wax ci jamono ji ñu toll, ndax danoo toll ci jamono joo xam ni danoo gis ni sunum xëy dafa naaj, wala danoo yéex a xëy, danoo dem ba nga xam ne mu naaj na. Kon li ñu war a def mooy fexee teel a xëy ndax ñu am ngont mat. Loolu am njàngin mu mag la woo xam ni fii yëpp, ndax boo ko xoolee Cheikh Blaye di nga gis nag moo xamee ne si yilif na ay njabootam, am ay soxna, am ay doomam. Maanaam boo dee xool la mu mokkal ci alquran matul juróomi saar, mooy 5 fami yi. ko xam nga ni am xeyam naaje na legui nak waxuma la sax sar yi nga xamene ci mokal nako muy juroom ñaari sar wala ñetti sar wala ñent fa am na ño xam dañ ko takale waye lolu du tax nga daali yafus bo dege mun la da nga wara téle sax muy manam jamono ji ngay nenni ko lolu sapu ko keur am jabot gaawon ci ci sax jabot nga jubbu len ñu jangi alquran yeen nga fexé dab dabatal wa kom ni ko señtu ba waxe wa man ta daraka alladhi khatfata min al-lagha wa amara al-awqata bi tawbati nasuhi wal iqbal faza bil tamay sing play dara du wess ni nga xamni ci dala wessu dab dabatal ko nang koy dab dabatal mo nga tak sa dik gollu baña am complexe ci lolu wuti ko nak wuti go xamni day and ak temente ak dekk nga xamni li ligelu sun borom la wacc la man nonu lay duggé tay ji ci li nga xamné ci moy waxé Seydou Touba bobu fofu la ko commencé moy kilifa nga xamné moy yulif njabotam am soxnam am ay domam samp kërëm bokk ak ñoom ci kër gi nekk fi di kilifa nga xamné ci mom moy milwar ci da ñaari talim moko sel quran ak gur sabbi rabbika alaa du xasta sax wala du dara waye xeyna lolu galan ko ru jamono la agay wésu won bi tik ak légui waye lolu yow bu fekké daf la dal ci jamono ji néna li nga wara def mom moy xexé tak sa laxataay daf dabatal prefite ci sa njabot ni jangé alquran yow ni gor gor lu yow tak sa laxataay manam baña tegg sa tank dem jangé wax lolu soko defé rek bu soobu yalla di nga mëna tak sa faata yi nga xamni mo la wésu ngir nga mëna jot do te jotto ñoom sax waye di nga mëna fexé ba da nga mëna yéra sa njabot ak sa kër c'est vrai amna ay xéti yapp yo xamné ci boko xolé ñak jang la wala ñak kristu moy waral yoy di am ndax bu fekke ni li yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni al madaris qabla al masajid bala ñu dem ci jakkay dañu jekk ci daara yi ba nopi ndax ñi nekk ci jakkay tay ji bu jekkul won ci daara yi duñ mëna ñew ci jakk day tari
0: deug la
1: waaw bala nga mëna jang nak wala da nga tari buy tari da ngay jang legui nak bu fekke ni yalla dafa dogal comme nonu ko cheikhul khadim khadim rasul waxe lolu liñ ci djublu mom moy la alquran waxon nek sadiqu ila maqbidati min rabbik wa jannatu 'arruha ka'arri samawati wal ardh yitkan kulal aw yu seigne blay du tay yaduna cheikh ibrahim fall neena lu bax ci bammel lom bari bari bari dang koy xef waye lu mu neew neew neew ba tol ni ben tepp suuf dang ko reccu kon li seigne bi djublu bi tiagne ni manam yow li ngay jëkënte moy dawul aduna dedet dafa bëgg nga fexé fa tax bu ëllëg nga gor gorlu ci baye ci xel ndax Serigne Sayou Mbacke Yalla yoyu yok leeram dafa am lu mboxon dafa ni ñaari biir la sa borom sakal benn biir bi war na la jëral xey war la jëral gonta jëral la jëral la am ñank waye benn biir mom sun borom ni ko sakal la na jé def suufalu nga ci dugum mu sa biir bop bi sa biir bammel moy woy jëra ju waye ab Serigne Lay fi ñu toll ni ci jamono ji fiñu tel ni tay fi réew ñu ñepp xamono yoon ko kepp ko xamné ci yaangi liggéey ci data waxtu data bam la jox boko manké 1 seconde ci julli ñu la neex ko julle bu la neex nga ak tan tay la dimanche heure mu neex la julli te dina la gomu nanga jog daal di fay ci yoon yoon ñu di xaar ci bar gi julli yalla nak neena inna rabbaka la bir misaf waye inna batsha rabbika la shadid man bay xel lolu bu baaxa baax li nga su borom muñ gogu muy muñ nga xam day xaar di yakam ci dara lepp rek dafa dajale mu doon lo xamane ci dafay bëgg bu ëllëgé bala mo mëna wax ak yow mu doon ab janjar bo jël bo xamane ci dina ci mëna wax ak yow ba nga xamne ci yow do mëna lay xam nga ëllëg sun borom dafa ni dina téy lamb ni téy gemmi ni yépp baye di wax lo cëri loolu lam ci djublu moy dafa xam nit ndax mom mo sakri bobu yalla xam na nit limu kapabal ndax dugal na aljé sama madama ak sama hawa shaytan la génné len fa ci ay taxet yaqal len kon wacc na ci aduna kon mo waral suñu jëlib waye nak mu defal na lu aljé defal na sawara ni nak légui liggéey len fo su ngeen ñëw fi am dama ci blay li ni dakk suñ ko def ta wallahi ñun ñepp kenn ku ci nekk li dakk dana la yo aduna rek li ni dakk am am rek li ni wut kenn ku nekk yaangi xol no amé dama ci demo ñu dina toll fo xamné ci manam ñi ci di wax dañu reuy lamb bari mëna wax manam dëgër fit waye kun ci geustu xam xamam deug dim ko te fek kon mu melni dafa dana tolo jemono jo xamene fi so deugere fit wala nga mana wax rek da ngay daldi bokku nek ci kanam di ni jexal sunu tan nak tan legui ne yalla nek ci ak yonenti bi ak serigne touba dafa bari ci aduna tan nakoy def ñepp suñu blay ko nit do talibé wala do julit mu jup jël jaar kon nanu setat sunu bokku bu baax li serigne bi wax ni du tiagne ni manam tele xey da wax tawar wax wa taqima ataka allah dar al akhirah wala tanfa nafsuk min ad dunya lolo nak buñ ko deggé ni manam fi tonné moy palé yi fi am ndax serigne touba moko wax rubba khabrun yuzaru sahibuhu fi nar cheikhul khatim neena bari wana ab armel buñ ñew diko siaré borom ko fa tegg yaangi wër di marmaral fekk nañ ko jëng ci sawara diko duma mune bari wana ko xamni si am nay tax ci aduna waye amul mbarke tan akhirah seug dindi ni dajale diko wut fi ci aduna te ki sonu di gere suñu bop mu jaral na ñuy xulo di xex de ngañante di bokk suñu am ño xamni du nuyunte am ño xamni bokk daayira waye du nuyunte bayante nan kenn ku ci nek teel sama ta dara taxul kenn ku ci nek lu sum entrement mom dede du entre Serigne Touba ndax Serigne Touba intérêt bi ngi koy wutal mom moy ngeen bolo nek ben Serigne bi loolu la soxla
0: ni sunu bokk dang ko defal defalul ko serigne cheikh lay fof lay bitti def bitti def jeri cheikh ibrahim waye buma la dege de dafa melni
1: jeulel na xey
0: waye am gontu sax dafa amut kon amu fi lol dal li dal kon xey mi raw nañu tam gontu met dañu dofa dem ci
1: dem ni fi ndax dañu deggu gontu ma motax xam nga lu tax seen lay xam nga matla bu shifaay bi cheikhul khadim bin dafa ni yaman yeru mu dafa kulla day fala tu farih madla ba shifay di lu de mu ni wadduma alayhi fin masa wa sabah fikri bangi fofu il faut yu gang nga xati re pour xam serim bi dafa ni yaw mi nga xamene ci beggo da am jangoro takol madla bu shifay do deg mu ko nal na nak la yaram mi farane nga ne ko numay def serim bi ne la sax ci diko tambale ngon dum suba ñariñe kon bu mel yow pour mu fajj la dang koy tambalé ngor yow suba xam nga médecin bi bo fi démé bu lay bindé l'ordonnance nan la comprimé bi dang koy nan le soir bi le matin bi le bi di nangam ak nangam yow bo jawlé comprimé yi yoro nan le soir nga nan ko le matin koku dem def nga dégé séw sëriñ bi nañ dafa ni bo bëggé mat la bu chiwaye fajj la il faut ñu gëstu xam dafa wax na ni wajawzu tahriha'u 'inda al-balidi in kana la yafhamu al-kalimat seug ba neena nit bu fekke dang koy jundju nan ko li la di ko tekkal taxul mu xam ko neena jeelal sa loxo tek ko ci tek ni ko li la
0: la def na moy liñ wax bo xamul bur tay nañu la bur deena
1: ni bur deena wa mo ngi lool lool la parce que tamit ci fofu lañ toll ci toll ni xama fuñ toll ni manam ragante ci lañ toll wa ko ñu yërmante ndax gakk gakk yi seigne blaye bari na gakk gakk yi bari na lool gis ko baax jamono ji toll ni yaq gaay baax na fi nek yaq waju baax da ben affaire seigne blaye jaxal na ma ci aduna fiñ toll ni la yalla tii sallallahu alayhi wasallam ñu waxon dik na da lan dem ba nga xam ci sheytaan la lay gëm ko sun borom
0: la ilaha illallah
1: dama la koy tek le rek ben mbir fi toll ni bu ben affaire xewé tay ji yow dang koy jégg rek bi ci internet da ko xol yow de deg nga ni diou defé ñu la la nga di ci internet la gisé kan mo internet
0: hmm
1: blay laj na la internet moy kan
0: kon dañu wa dañu waccil dañu waccil la alcorane di won rek
1: wa
0: in jaagu fasoon bi nabayin fatabayenu
1: taw mon antusibu bu ngeen ko defé in jaagu fasoon bi nabayin fatabayenu na ngeen leeru bi sa internet rek ñu ni diw def na benn tekk rek nga la di wax ay diw li mu def fo fo gisee tan la ko def diw kay mom internet kan mo internet señ bi dañu delu suñu bop ci li nga xamni mom la ñu señ bi teunkal ta mag ñi nekkon ci nga xamni jugunu ci ko la señ bi yoron tay ji la ko gëna yor Cheikh Sidil Mukhtar yalla yalla guddal fanam yagal ko fi lool
0: moy
1: Cheikhul Khatib xam nga bi mu toge lu mu wax ma ngi sant yalla sant serigne touba mi nga xamni mo jël jëmam duggal ko ci sama jëm
0: est
1: ce que est ce que mo jël jëmam duggal ko sama jëm xam nga señ laaj baara mom yalla yalla yokk len lu mu wax
0: bi
1: mu toge dafa ni ñiko momon dem nañ légui ñiko bokk fi dess waxtaan rek
0: hmm
1: dégal baax Seigne Blaye
0: hmm
1: Seigne Sall bu muy dem dafa ni duma len bayyi damay and ak yeen fuma jëm waye nak du ñepp lay andal dé amna ño xam duñ and ak mom parce que
0: mari telma subhana
1: ah dék lool amna da day leen amna parce que xam nga lu tax Seigne Touba moko wax néna ñetti fani bammel kuma gisul lama nekkon nekko ci Seigne Touba ko wax
0: hmm
1: kun ni yo xati ci bammel gisuma Seigne Touba néna da nga nekk ci luma nekkul won
0: Yalla musul nak di wona ci kaw Cheikh Ibrahima ñak gi señ bi doom dara jarugo Yalla musul nak mom da Yalla buñ ci bok ndax dañi bu am xey jagut dañuy feux jëm ci ngont wa feux mom feux ba du feux bobu manam ak farlu lay laaj wala ak nosu lay laaj wala day and ak xareñ ak gaaw am lo ñëkëntel
1: wa xam nga feux baatu olof la waye feux day bëgg boy feux yow buul fa bayyi sa dara waye waxul feux bi nga xamé ni mom la borom téré ba wax ci Ibnu Kathir mune bul melni nagu ñengal moy bu banta xat damé rek mu daw nit warul doon lol manam mu ragal dal waye fur bi comme señ bi lako waxe dafa bëgg bala nga fa xew nga wajale sa bop yu balé bagage nga fa fi nga jëm xamoko te yoon yu gudd la aggo war nga yobale
0: waw
1: war nga yobal war nga am nga nay ba xam nga amul ndog mel ci yoon wi
0: wa legui yoy nonou boko defé ci métaphore lu melni ngannaay lu melni ab yobbal lu melni ay jumtukaay lolou tayji budé fof gu jëm ci suñu borom lan moy ngannaay lan moy jumtukaay
1: ngannaay jëm ci suñu borom moy yi ci jëk moy ginnaw li ngay def mom moy takwa muy ragal yalla ginnaw bo gëmé yalla fédé ni yalla kenn la yonent bi sun borom ko yoni alquran waxe deug la bisu penc na xawna inshallah dana am tayd yalla dana dajal ñepp att leen asabru mo jekk mo muñ wa ginaaw bo ragale yalla da nga wara am ak muñ ba nok nak nangu dogal yoy jalle tamit nga am kersa wa bu fekke bu jalle ba nopi tamit manam nga don nit ko xamene fi manam da nga da ngay am jariñ xam nga Seigne Blaye li gëna yéme ci aduna moy nit ko xamné fi amalo kenn ndariñ xam nga alquran lan la wax ci nit ko am ndariñ fa amma man yansahu an-nasa fayamkusu fil ardi ñi amal ndariñ nit ñi suuf mo leen di ñaanal intervention naam sun borom diiw de ko am ndariñ li tekkal suuf baye ko fa
2: ñeñu mbalaan
1: sangana yoy lay do war nga am laytay yu muñ war nga am kersa war nga am jom war nga meuna don kuy meuna wakilu ci yalla war nga meuna don ku meun xif war nga meuna don nit kuy dimbulé war nga don nit ko xamni fi tamit da ngay ya teul yoyu moy sa ngannaay yow mi nga xamni ya wara fax ci tek
0: Seigne Ibrahima yoyu nga fi andi yeb dafa melni jamono ji dafa melni dañu xamul fan koy jëlé wala dafa rap wala dañ ko yité wut
1: Seigne Blaye xamna manam xam nga mak bu fekke dafa tak ay beutam ni gisuma jant bi wala mu lank ni lay gënd bi gisuma ko doko mëna wax dara aduna lu fiñ tol ni dafa melni manam yi ñu jël tek ko muy février mu nekk suñu kanam danaka dafa doon lo xamne fi manam du dara shaytan la rek Seigne Touba dafa waxon ni al haqq sabitun fa amma al batil fa in hala fa sa'fun fa sa'il neena deug mo ñeek mo mu lako Cheikh Abdoulaye waxe won rek nek ci deug dal mo gën dal ndax la muy jëre gën ndax neena lo xamné ci so ci nekké bo wul bitu ko gis mbolo ci ginnaw neena lolu sax ja waye lolu mo yombu ci jëmono ñu toll fiñ toll ni tay ji manam nit ñi li lay dox ci ngistal la lay dox genn walu nit ñi ci aduna fiñ toll ni tay ji ko ci wétalon ñaan ko 5000 francs wala nga ñaan ko 10 euro mu ngi la señ bi jëmono ji neexul dama yurul dara wala japp ndiw wala sekko ko wala sax ki wax rek yalla day dem na dama don dem barap sangam waye bu don ci mbolo tay mën na genn 50 euro jox la wala 100 euro
0: subhanallah
1: amna ñoo xamné ci fiñ toll ni bu la joxé ñaar yoon te waxo ko ñu la diiw de nangam ak nangam jottu la may dara
0: né ci
1: feeb lay xolal suñu réew mi Sénégal fiñ toll ni xéena koor gi nak pose nañ damay faral li dégg manam bu djubé koor ñoom ñu dañuy def dernière pas dëng dernière pas
0: waaw
1: dernière pas
0: waaw
1: dernière pas man leen dernière pas pour lan la mënu wa parce que comme pour li dugg ci koor gi dañ def dernière pas yen yene ngi nek ci li tolok jurom ñenti wër wala fukki wër ak ben suñu borom téré leen ni leen bayyi leen li ngeen lank ñu neko légui nañ def dernière pas pour xamal la ñun inshallah 30 jours yi bu jéxé ñu del ci wat waye kenn wuurul ci bop wala kenn amul yaakaar xana xey dañuy dund rek seen xalaat kenn yaasaru ci rek ni manam suñu borom dina dogal nga fekk deen semblay ñi faatu suñu borom programme ko ci tam xarit selectionné na ñinga xamni ci duñ ko fekké deen yalla na yalla bolu ñi fekk deen
0: amin amin amin amin jërëjëf Cheikh Ibrahima kon ñu fatali bokki talibé ni yene ngi ci radio Khassida online Touba Monde bi kaddu gi bay ko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Muntaha Serigne Bassirou Mbacké ci kaddu gi ndongal ndongay ñi nekk ci émission Darul Khassanat Serigne Ibrahima buñ xolé tombu bi tam manam duggu ci budé domaine manam liñ wax Zaïre rek Serigne bi ni bu am xey jagulé dañu wara fex jëm ci ngontu ñu xol jamono ji nga xamanteni budé aduna suñu borom dafa nambu tam mu rap ñu war ko liggéey wara am luñ fi def wara am luñ fi bayyi waye buñ xolé jamono ji dimay faral di wax leg leg ñu ni am rew nangam la am ci ay désoccupation té ñun buñ xolé suñu rew mé man ci passé dégg ben borom xam xam mu ni ñun amuñu ay désoccupation manam ño xamanteni dañu manké liggéey ñu manké métier lañ am té buñ xolé ndaw ku nday bëgg nañ am aduna té nangu ñoo liggéey ndax lu ci bari dañuy bidenti lu ci bari seenum jang du mok du seen allieu matut ba pare bëgg nañ alal té nangu ñoo sonu loolu tam Serigne Ibrahima no ci mëna soñé
1: waaw xam nga loolu bo Serigne Touba mom toujours mom moy suñu say référence té moy suñu yaakaar waaw li na yaala dana bil xitma la wax yalla yalla no xir ci liggéey lin muslimina abadan wa rahma ya señ bi señ blay asko nangou liggéey do am jom do am ngor asko day nangou liggéey so nangou liggéey nangou ñak do am jom do am gor do nek gor manam lo gis man nga ko jël gis nga li waal ci jël ni xalé li ñu def légui nga xamné ci manam yakam di seen aduna fi ci réew mi gis ko ko fi gis nga ci nan aduna yakam di seen aduna ak seen wursak don ay xalé yi ndaw ta borom ko ñu ñakul dara ñu wara tak seen liggéey dem liggéey ba ñu ko def dañuy dugg lu yomb né wax tout le moins sont bon dañuy dugg ci yo xamné fi manam da leen di indil jafé jafé ba galon koor leen fi ñu nekk seen aduna sepp yaq ta dara wara lu ko lu dul gis kenn ko xamné fi day tabbi ja loolu nekk ca ha yalla dogal mu am ci ay mbir yo xamné fi mëna bari ci mom lool légi nak yow ñu nekk fécé réew ma parce que xam nga seen blay li fi nekk mom moy ñen ci réew ma doon wajuri dañ dul yapp goné ci bu ñuy jup ci dem bi wut leen yapp dé ñaaka yapp gogu leen ñaaka yapp nak ci seen jup di liggéey bi dañu ñëw défé ni manam fiñ tol ni ko da nga wara ñëw rek tip wala do gisé lo xam ci lu yomb la nga duggu té ba mo indi la musiba leen nga xamal moy lexi na won duuf jëwé waye ci bopam manam nopp yo xamé ni yu deug mo fi nekku
0: lolou de
1: no nek dal ci jamono jo xamé ni Serigne Blaye ku fexewul manam takko mag ni di gestu li nga xamné mom la Serigne bi diglé di modou limi téré man nga dugg ci camp ci do ci genn nga oyof baxna lol waye am na ko xamné ci baxu fa ndax oyof motax xop romu mel na tax duggu jota ken jotu du ko yene nit da nga wara and ak xel ci loy def tayit nit bu fekke ni da nga dem nek magu jum don responsabilité war nga xam fu nga tek sa tank nit ñi fi ndol ni li ngay daw diko wuti dañ ci fatte wala yalla te gis nga sun borom boko fatte rek mu fatte la té ci nimo la wëru nga xamalé moy fiñ tol ni amna ci ño xamné ci waxuma la waxtu yu juroom yi waye manam lu jëm ci sun borom do ko xalaat
0: né inshallah
1: bëgg na ñoom julit lan yalla da leen defal tay fiñ tol ni bu mu jekk jekké rek tay wallahi alazim wa ma tashauna illa insha Allah amul nit lo yalla ko wax ci alquran amul lu lay neex wala loy décider man diko def yow nit ki luddul man luma neex man yalla parce que kenn munu ci dara kenn munu ci dara
0: wa cheikh ibrahim manam buñ xolé batay ci jamono ji ndax dañuy faral di wax ni ndaw moy doon mak ëlëk légui ndaw ñi sakkutun xam xam buy jariñ muy xam xamu diine bu mëna yor jakka ji wala mëna yor doxal diine ji sakku ñu xam xam bu mëna liggéey ëlëk ji nan nga koy gisé
1: ëlëk bi xana jaxaso rek waye ndokk bi señtu ba ñëwé té blay bu lu won ak mom du baax xam gu mu xamoon ni jamono ji ni lay démé mo fexé mo taxone mom sëriñ bi sun borom indi ko ndax loolu sëriñ musa wax ni dogon ko nak dem geejgi kon wolof na satan to ko billahi ñepp dem niiran comme loolu nga wax ni manam ndaw yi dañu sakkotul xam xam manam dañ fa dul nek jaajeef je xam nga sëriñ blay kuy sakku xam xam da ngay tok ba sëriñ bi ni la jaajeef waye amna ño xamni ci waccu na dañu ceppel ceppelu waaw ceppelu mom moy xaro sëriñ bi ni la jaajeef dari wo sa alquran ba mu ma jango xam xam da nga jël rek manam taf tafé jël bi dool bi jël bi tay ji dal jum jum dal dal di samp xel dem dina wuti aduna lolu mom mo waral fiñ tollu ni jamono ji comme non ko gisé li nak jamono ji fiñ tollu ni ci nga xamné jafé jafé ko lolu dafa ay jafé jafé rek lay indi ndax li nga wara jang deug deug soko jangul bis bo démé ba wara def ben mbir bo xamné fi manam lolu xam xam la laaj do ko mëna def wala boko defé mu jaxaso motax tay ji fiñ doon ni kassay fex del yenn saay nga gis ko xamné ci dañ ko jox entreprise mais maîtriser wul entreprise dañ ko jox parce que jangu amul diplôme bi wala bam koy wut tane diplôme bi da ko jënd wala ñu satchal ko wala muy ko xamné ci manam xam xam agul fofu mais dina présenter diplôme bi rek fofu suñ ko fa tégué ñaari at ñetti at mu détour na caisse ñu japp ko tek koko xamul duul na bofam ci xitax arab nak neena man jaala nafsuhu azban yaakulul kilab ku def sa bop ya xaji ngank la
0: desan desan jerejef cheikh ibrahima jerejef kaddu amna solo waye batay rek ñu jëkante waxtu wi xam nga day bax mak mi bu yore njabotam ba dem ba magat njabotam aw ko wala budé suñ dogal suñ borom dafa ñew njabot ga diko ñaanal man ma am ñaari kaddu yo xam dama koy faral di wax ndax bo xolé goné ni ñi doxalé ndax kon manam mak ñi duñ gëna farlu ci liggéey bu baax ba bu ëllëgé bu leen doom yoré ñu mëna yor seen bop bu leen yorut ñu mëna yor seen bop ndax duñ gor gorlu ci jaamu yalla bu ëllëgé bu dogal suñ borom ñewé bu doom ñaané fallal hamdu bu ñaanut lan doon jaamu yalla ñu dund ci ndax seigne ibrahima man ni ma gisse gone ñuy doxale ñaanalutun kenn ku fi jugge teet yorutun seeni wayjur
1: naam yermale dafa jeex seigne ibrahima gis nga jamono dafa tollu fo xamene ci dafa am yo xamene ci su fi jugge manam kerta bu fi amatul yermande amatul dimbele amatul waxante deug amatul dok mbok di am yoy dafa don yo xam ci alale sun borom la sun dewe ba mu manki ci sunu biir ñun ñi nga xamne ci ñoy société bi comme ni nga ko waxe ni sax xamé woko non fiñ tol ni kilifa bu ci fexewul manam fexé maîtriser sa bop ci li ngay def tay du normalement bu fekke ni am nga ak njabot ci aduna lañ te djublu yoonte bi dafa wax ni jël leen ay soxla yo xamne ci dañuy am doom ta bu leen tak magge ndax dama bëgg ngeen am kuy am doom ko xamne ci day juur ngir bu ëllëgé sang jabot ak mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day tukkere won jabotam te yow la xiyat wa légui yow bu fekké ni yow yaangi xol di jël jabot te yow do xol fiñ koy jëlé bu ëllëgé yow responsabilité bi ngi lay jural xam nga num tollu ci ay jafé jafé yaratu njabot gi dé exemple lay amna ño xam ci talu mu tok ci kër yi pour yar njabot di parce que jafé jafé aduna ñu koy waxé muy manam papa bu fekké ni du am ab dimanche sax wala samedi bo xam ci dina and ak ay domam wala mu tok ak ñom face à face ñuy waxtaan ce jour ya nga tek sa tank ko mbéddi ni ce jour ya lay biti hein lolu señ bi pour nga yar ci gonay señ lay dana don lu jafé serigne bi nga jox xale bi mu koy jangal xamo ba xam fu mu tollu ci alquran do ko nemmi ko do jek jek jaa ci dara ja xale bi la lay dem mu jagg rek ñu ne am mënatu jang nangul jang ki ni mbay jang nan ko jël duggal ko mecc legi ah do dul am xam xam bu ko defé legi day daal nek ko xam ci comme ni nga waxe rek senegal nekul aw rew mo xam ci liggey dafa ñak ay liggey kat ñofa amul ko di jël liggey fiñ toll ni man na la wax ne la man amna ni bari ñoo xam ci buñu ñëwé ci wursi liggey lo man da naan la lo ma jox baxna parce que jangul lo ma jox baxna moy lan li nga wara jang jangu ko kon yow luñ la jox tay ji fiñ toll ni boko géré bala am ñaari fan ñu ko lo waaw mom dal yalla la yalla defal njabot go xamné ci dal da na sax ci islam am ay nopp yu ñu déggé
0: yéssan
1: ba nga xamné ci da na jëfëndiko lu kilifa yi bëkk
0: ak sa dir jëf sey ibrahima sey ma technicien mi may soñu ñi ci ñextal waxtu yi xana ñu fatali tomo bi ndon jangat modi ku tedd ki neena am xey bu neexule dañuy fex jëm ci mu ngontu ginaaw kën du xiyat bobu sey ibrahima bëggon na nga dikkat ci tuuti ndax li xass wessu doto manam reccina la kon dabdabatal manam dabdabatal ak recc gu reey ndax am xey xam nga xey dafa yaatu ta ngontu gatt ma misal ni manam xeymi danaka moy digeunte fi ngay doone ndaw kunda don tout tank ñu yor la ba ngay am danaka fanwer ak juroom ñeen fukkat fofu danaka bo

0: nga 35 ans wala ñak nga 40 ans ndax darul bu ci delsuat
1: waaw lolu señ ibrahima maam bi ñaari kaddu rek bala bala waxtu waxe ki
2: waaw ad yi nga am mom momuto ko mom comme non nga wax non deug tay xam nga temps señ ibrahima dafa cher lolu nokki doko nokki waat lolu tax señ bi di wax fofu ni manam do do xiyat muy manam fiñ tol ni lolu raw na la da bala nga xam ni raw na la rek fiñ tol ni nga saggan tay ji dem ba nga ñinga manselon dem da nga gis leen ñom fa tollu ak yow fi nga tollu nga xam ni yow kon taw dal lu bari lolu dal li ci gën dal señ ibrahima mom moy comme ni nga waxe rek tax ko muy bax ni rek wallahi mu man la yazal wa abida da señ tuba waxon yalla ñu yalla xir ci lolu sax ak ñi nga xam ñu dañ di jaamu yalla ñu lay tek ci yoonu ñepp gën ni dul no dimbali señ ibrahima jerejef
1: amin amin ak sa señ ibrahima c'est cadeau gu mu jigon
2: ñi ngi sant jekk ñu sant bu baaxa baax di ñaan señ tuba yalla gu jël fan wi yok la bu baaxa baax ak sa njabot ak mbokk talibé yi nga xam ni ñom ñoy tewul waxtaan wi ma ngi ci ziaré nak bu baaxa baaxa baax sama wëlëré wu nekk fi ci bologna di señ yousoufal ak soxnam soxna xaar ñi leen di nuyu ndax radio bi dara du leen tew kon ñi ngi leen di ñaanal señ tuba guddal seen fan defal leen tawfiq ak ñafa nekk ñepp di nuyu nak bu baaxa baaxa baax mbokki metsako yoy ñom bërgu jog señ bërgu di nuyu soxnam bu baaxa baax soxna ndey marek di nuyu mam cierno lo ma koy ziaré bu baaxa baax di ziaré bu baaxet soxna yassine di ziaré borom kërëm di ziaré wa kër ga yépp di wol bëtiku nak di ziaré señ Abdoulaye di ziaré soxna si ak tout tank yi ngi leen di nuyu baaxa baaxa baax di nuyu mbolé mbokk tal bi nga xamne ñom ñoon déglu xarita online di ziaré te señ Moutiam mbay ñi mbay fall ñi koy nuyu bu baaxa baax di ko ñaanal señ Touba guddal fanam ak soxna si ak tout tank bi tay ñaan yalla ñu sëriñ bi defal tawfiq señ Abdoulaye defal ñu dékkal top ci barké khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam jërëjëf señ Abdoulaye
1: ak sa jërëjëf jërëjëf cheikh ibrahima ñu fatale cheikh ibrahima moy téwé jotaay bi nga xamni modi yor yoru touba di amal tam émission ci manam li ñu wax université di ramadan wax deug yalla mu labir lol ci xam xam bi ñoo ngi lay sante bu baax ndax bari na ño xamni leg leg nga fegg leen rek jot gi nga am duñ ko am wala disponibilité bi itam duñ ko am dayit wax deug yalla limay faral di wax suñu borom bëgg na ko sakku xam xam waye kiko gënal moy kiko sakku ba nopi diko xamlé bëgg na ko jang alcorane waye kiko gënal moy kiko jang ba nopi diko jangalé bëgg na manam ku tabé waye kim gëna bëgg moy néna manam ki nga xam da néwli ba nopi tabé kon wax deug yalla sant nañ la baax ba ñong lay ñaané yootam fanu gudd ak wër gëram suñu borom nangul la sa liggéey serigne touba nangul la sa liggéey wax deug yalla ñu andé jotaay ba ca kanam ak kanam rek inshallah ndax ñepp ngi ci jariñu ñongi ñaanal ñepp yalla suñu borom wacce jamu ci julit ñi wacce tawfiq ci julit ñi wacce yermane julit ñi bi ay sayyidul awwalin wal akhirina sayyidina walana muhammadin barke mam cheikh ibrahima fall bamuridina cham bay fall ñong lay jaajeufal bu baax baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: sana ilaa

yon ne ko sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku fatte ko ba ci sowu lutax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu lahu ma ikhtarallahu ilayya qadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini serigne touba qadallahu lahu ma ikhtarallahu masna wax ci ab jotaay sunu jotaay bi ci jotaay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jotaay shaytané serigne touba qadallahu lahu ma ikhtarallahu neena kudul man ci digënté borom xam xam yi jëfé seen xam xam ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summi ko ab liggey fa nga wacc ab liggey man nak ci digënté yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yalla fa la summi ko ab liggey bama summi ko ab liggey lama yalla sunu borom tektal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don liggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ca defal ba mujj mu ne ma yaama gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo xamne ko fa aggon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mumuy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax bax kattan ak namel momuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggey moy la nga xamné yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ca defal ba mujj sunu borom nema lima bind yama ci gëna jégé joxna la alquran balle kany alquran tam liko neul serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna tomb ñett tomb tek loxom ju tomb bi fete wetu nday jor ne yonent baangi ni dal reud aw reud mu joge ci tomb bu jekk bi jëm ci ñaarelu tomb bi ne sunu borom xamle ne yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fankul musakkal ma aw yon dal reud aw reud wu joge ci tomb bu jekk bi ba ci tomb bab ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tegg yi na gën lepp ma dadi jaar ci yonent bi nga jaar ci yonent bi gën ji midif sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bima agge ci mom xamaluma ko xamona ku ñi wax bur ak yoon wu jëm ci bur waxuma ko lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobbu ma ci borom bindi fi nako mbollem wali yi fi don liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom neko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bim waxe li da defar tombe yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombe yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombe yu mag wureliko aw reud daldi ne sunu borom neena yaangi ni kay ñu bokk sama nguur gi bir bokk gi yépp dana la ci may geneen jagle ana luy loola moy lumay bëgga def ci keruk aduna dana la ko yegal bula nexé ma def ko bula nexé ma bako yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobé rek lama sob eskay serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sopp khayral alamin mune ma ci tek ci loxop khayral alamin ne ko mayna la ki daldi re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye wonama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sopp ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënona sopp ci ñuma may lako maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko neko mayalima bo don way lo wara way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne way yi ko bindul nit ñi duñ ko xam
te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayale mama bind munema mayale nalako maneko mayale mama bo don bind lo bind ma bind ko munema mayale nalako daj re ne khalima gi bu len sek ne sahir si la ngep waye yonentibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fey ñew ma digal len ku nek won ma aduna muneko mbacke nuñuy def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi neko sedel ne bayina sehal kuma terbiyewul ndax lima len digal ñu won ma aduna buma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali baneko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam leralé ba nopi maneko lelelumu munima xawmako maneko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la maneko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé di ma terbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko wax talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonent yi ngir bëgg ku ñaan suñu borom atté jaam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jaam yi bis bobu suñu borom dana ma yëkëti ba kuma massa bind tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jaam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kero gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar beutam na sunu borom musuma gis nga bind lu melni sa jam bi lima sunu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaka kero ku tek ci man beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam lu nu gem nañ serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena kun gi tax yalla bur mi ngi ci sama tenq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lutax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamulen ma li tax ngeen am ma moy lu ne bu wote la ca bok do nga koy wuyu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna bind bam sasin li ci jinji li ko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhirah ak momel gudul dagn mukk ak mandigu mardul top ak sant gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqku yi ak nakh yi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna laaj serigne basiru domam ne ko sa keur ni jaay ko fa faatu nuñ koy def mu ne ko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jeegal ko mu ne ko fi ko fi faatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jefandiku am ko wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi ne ko ñam wu xal set res ak jamangu nonu waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misl ismiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu muneko koku kan la muneko muhammadul basiru muneko fo joge muneko touba serigne bi neko joge nga sa keur bay nuro nak sa keur nu jaay gañu nak kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ku fa nek di jëf lu bax so faato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé touba budé kokke liñ woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom lola sa baye nak daray lu bon xamul yoonu kërëm serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena sama touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga taxé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena way dana ma jëbbal mbirëm fekk ma ci mbir ma yabal ko touba ngir bëgg sotal mbir mom ma fekk buma sotale mbir momé ba jublu ci mbiram am til ndoxum touba wala sufas touba jituma ca wa jojé ma fa yabalon defar mbiram te aguma
waxi serigne bi ci magal Touba waman yu'azim sha'ira Allah fa innaha min taqwal qulub serigne Touba qad Allah lahu makhtar lahu masna wax talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won na ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal dadi genné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd soukar genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd warga genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd café genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd ciép genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd ndawal serigne touba qad allah lahu makhtar lahu nana bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fañ la togg jëf ba fa nga waccé ligéy serigne touba qad allah lahu makhtar lahu magal bëggal la ko daan wax léralé serigne bi ci serigne akup talibé serigne touba qad allah lahu makhtar lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobo mi ngi touba di jàngalé di mi ngi touba di jàng di leen wër bam am ab dir mu ne leen sant leen yalla ñu sant yalla mu def ko ay yoon taxaw joxañ leen ne leen mbirum serigne akup talibé la am luma leen ci bëgg xamal serigne bu matup serigne ak talibé bu wi wi ndigal bu bis penc ba dal di cey tek luy tek talene ben lañuy doon lolu di tal ndal ni lolu di tal lampe yi ci Dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dynamo mu ne bu ben také ya ca dess mu muy def ñu ne ko yeppay takando mu ne nonu la démé dama bëgg li ma leen di digël diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor ko goor leen koy digël topi leen goor wala goor serigne mahmoud fall néna mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo magni ma andal ma fab sama ñent ñew jox ko serigne touba khad allah lahu makhtar lahu mune ma noko amé mané ko dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa mune ma manam yalwan dal mané ko waw mu fab ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag mune ndaxam mbirum dongo buñ raxul ni la léré waxi serigne bi ci serigne abdul muhaymin domam serigne touba qad allah lahu makhtar lahu nena abdul muhaymin ko xam awturam do lak waxi serigne bi ci serigne abdul jamil domam serigne touba qad allah lahu makhtar lahu nena abdul jamil fatul dana fi am temere at da nek fenen serigne abdul jamil soxna khadijatu fall moy wajuram serigne abdul muhaymin soxna fatako job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxi serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi qad allah lahu makhtar lahu dañ ko daan andi ci serigne bi na ko ñaanal ko mu ne leen bis da ngeena bëgg seen doom ji gën sama doom yi waye duma ko nangu waxi serigne bi ci serigne adama gey serigne bi qad allah lahu makhtar lahu masna ko ne fajna sa aajo mu dem ndar am lum defal sama lawbe mu wéxale ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fasa neegum nday nga wut fa ab témèr mu ne ko neegu mu sama neegum nday dañu amul dara waye ma babu gey neegum ndayam am nañ te ma nga ca dara ja di jang dal di dem jëliko mu ñew joxel bopam témèr joxel ko témèr waxi serigne bi radiyallahu anhu ci serigne masamba job sam bi mu wuyje sunu borom ba serigne touba qad allah lahu makhtar lahu wax mam kiar nañu taxawuko dañ ko fab atanuñ ko ñu wax ko mam kiar no mu ne nañ set ku tuddu abou bakarin ak omar ak ousmane ak aliou ñu fab ko ñu ñew fab ko fab atanuñ ko buñ ko waxe mu teju abir genn ne nañ set ñenti muhammad yo xamne toppe fu len te kenn te ku ne watuna alquran ñu daldi ñew fab ko serigne bi buñ ko fabé serigne sine moko jëkke julé serigne isa jenn julé andak nga ci atuba mam kierno julé andak nga ci penkima serigne mor habsa julé andak nga ci armelia bañ noppé mam kierno wax serigne isa jenn dikkel yegaliko kilifa ga bam accé da fekk serigne touba radiyallahu anhu mo melne ko ko don xaar di tari alquran ne ko isa masamba wuyjuna boromam mu ne ko jibbal ngeen ko ba noppi mu ne ko waw mu ne ko num demé mu wax ko nam demé lepp
serigne bi ne ko masamba da bok ca wali jeuk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sa borom te mayeguko bi muhammad ya akseler sek mu may ko ko waye bu ko mayut won duñ ko attan lim doon ñaan sunu borom xam nga ko mu ne ko dedet serigne bi khadallahu lahu makhtar lahu ne ko dane sunu borom asaman yi jurom ñaar la jaw yi jurom ben la bu ci ne dama bëgg nga may ma maramu ci téméri junnek ñetti junnek ñenti témèr ba muhammad ya di aksi la dajé mu may mu ko koy may ma samba da ñew ci jamono ba baye ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digël def nako lum ko téré baye nako waye ba nga xamé né duggal nañ ko ca kër ga ba dox ñetti tank ba aji yéta jam yéko jaamu yalla am nga lamuy bari bari laaju ñuko ca dara na nga def ak ahmadu bamba lañ ko laaj munu jubok mom ñu dal da fay tambalé atté serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena masamba rusumako geureum ci mbolo mi ndax limma defal ci kanam mbolo mi lako defé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon lolu moy li nga xamne moy waxtani mu dess kon ci téré bi batay ñentel bi li nga xamne moy lettre yi nga xamne ku bax ki da naka bind len ci njabot gi ak talibi bimu nekké ci geej gi lay kon inshallah tabaaraku ta'ala mom lañuy tejé waxtaan wi lettre yoy nak amna ci yo xamne yit nak da nañ ko hormal duñu ko tudalé ndax amna ci yo xamne suñu njariñ nekku ci amna ci yo xamne itam len ndax luñuy waar itam nekku ci waye yi nga xamne ma sa ci doliku ci suñu digënté suñu borom ci ak ragal ak ak farlu ak sopp Serigne Touba ak wëru ci mom ak woluko ak doyloko ak yaakar ko yoy insha Allah ta'ala danuko indi indi yi nga xamne moy yi jall waye yene ci dess nak danuko hormal bañ ko indi kon no ngi nuyu ñepp di siar ñepp di fasiyene eggale li nga xamne kon rek insha Allah tabaaraku ta'ala moy li nga xamne mo dess ci waxtaan yi ci katanu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

bakan da fay xeyne khure tak lum la fek ngey mebet mo xam mu jangbaati jagul fudig bi ak se sotinam bakan da fay xeyne khure tak lum la fek ngey mebet mo xam mu jangbaati jagul way fudig bi ak se sotinam aduna ngi beug jeex bu jeexul dundu gi jeex te nit ñi ñepp ak nere tax seen xel yi dal gi ëpp lam te aduna ngi beug jeex su jeexul dundu gi jeex te nit ñi ñepp ak nere tax seen xel yi dal gi ëpp lam yalla nu ci ci

Me kombas kepu kuman telebis amnyak moy le fosos lo wer wer wer de ngeyew ko xew xew bis kepu kuman telebis amnyak moy le fosos lo wer wer wer de ngeyew ko xew xew bis akbalu ray raytam ak folli ko ci kanam le sitam rap khumben wo fi gis dana tas akbalu ray raytam ak folli ko ci kanam le sitam rap khumben wo fi gis dana tas abandilu dar daram ku xeyne malas akali ko dal di ñew li rek moy li ma gis abandi lu mu dar dar am ku xeyne meles takali ko dal di ñew li rek moy li ma gis adundi dadi apam telina le ber yilay barap fo fi nekke de fakhar la ca dess kuy dundu war na xalaata di ñew ak dem te xam na am na ci an mom mo ce ngay faatu kuy dundu war na xalaata di ñew ak dem te xam na am na ci an mom mo ce ngay faatu an le le fukki wera gar bi de kateru dangne teta fere wer fek ci ngay faatu anu ne defu ki wer agar di de kateru dangne teta fere wer fek ci ngay faatu te wer wi def ayubis yoy faawu bis dina ñew wo xamne moy sa sarax mbabok ci ngay faatu te wer wi def ayubis yoy faawu bis dina ñew wo xamne moy sa sarax mbabok ci ngay faatu bis bu ne ñaar fukki waxto ngeen turombu le wey te am ci woo faawu sa guru rot ci ci faatu te bis bu ñew wala wer mba waxtu wala semen kem lol jogna ci saw fan ba ngay faatu te bis bu ñew wala wer ba waxtu wala semen kem lol jogna ci saw fan ba ngay faatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farul ci ibadatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farul ci ibadatu yaram wi ngay yafalay kontak di ray ak diw suuf rek koy mujjak saxi ginaaw faatu yaram wi ngay yafalay kontak di ray ak diw suuf rek koy mujjak saxi ginaaw faatu ma delu jog ye ñi ngembo fi dutu suti mbeur mo xamne bam luki ko tay kenn da nagu ko aduna ma delu jog ye ñi ngembo fi ditu suti mbeur mo xamne bam luki ko tay kenn da nagu ko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala dane le jellu bu reuy bob kenn siru ko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala dane le jellu bu reuy bob kenn siru ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbeur yor ko day fenku tay lalle tay mbass wor yepp na xel digal gele tek dole men mbar yor ko te ka dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko
daga dalay wo ci bopam wala yif yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko sa yu joge jëm ci mom xemem ko ak sama bet mu ko sa xel lek sa xol cër ya faxutiko sa yu joge jëm ci mom xemem ko ak sama bet mu ko sa xel lek sa xol cër ya faxutiko dinal la li daw gudeek beccëk ba xeyne sarax mu dal di lay fatte dem songé tiko xamuko dinal la li daw gudeek beccëk ba xeyne sarax mu dal di lay fatte dem songé tiko xamuko isa nga am tuti ba do am ba xeyne geseng sa don te am nga koy abdir mu xey nanguko yisa nga am tuti ba do am ba xey ne geseng sa don te am nga koy abdir mu xey nanguko te lay jikko

tede ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko kon bum la nox muku del fok ay waram jegena tede ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu upp bul xeyit dunduko bul japp bul bayyi bul ye bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu upp bul xeyit dunduko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul bagil bamu po bul khair daluko a'udhu billahi min al-khusran yannan fewalek be kham shaytan a'udhu billahi min al-khusran yannan fewalek be kham shaytan wanel sa xel ak tek sa beut ci dunya day ak xol nañ wañi xol xew xew ya wanel sa xel ak tek sa beut ci dunya day ak xol nañ wañi xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat leneen fex lepp di xufula dara du doy loy dak boy jollolam gisat lenen fakh lepp di khufulam nan wañi xemente fi ak mebeti te xanti wo yalla timuñ banexi nan wañi xemente fi ak mebeti te xanti

dundal xol yi ci jang ak sikar ak di xelat yalla ak di teewul ay mbir nan bayyi xel dund ki rek bammel yu aw ye fess bar saq ak tisam yu nan bayyi xel dund ki rek bammel yu aw ye fess bar saq ak tisam ya bari.

ñu xey la tagge xam xam buri ci yalla ba ci dunya du la fegal bamel yak la tem ya xam xam buri ci yalla ba ci dunya du la fegal bamel yak la tem ya goor yu ak jongama ak don kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum gore yu ak jongama ak don kuñu xam duté ñu loora dem nga dess ni cundum gore yu ak jongama ak don kuñu xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum ndaw ndaw ak ñuulal kawar mim ay at duté mu xeyne jass bu app bay mat ndaw ndawlu ak ñuulal kawar mi mayat duté mu xeyne jass bu app bay mat tabax yak alal jak jabot gi des na ko sedele te do ko fekke tabax yak alal jang jabot gi des na ko sedele te do ko fekke telum fa bari bari lañ lay sangé lolo nga ci yobu ganaw sab tagge telum fa bari bari lañ lay sangé lolo nga ci yobu ganaw sab tagge lo fa bawon lo ca bañon sa dundu des na ca def lolo ganaw sak faddu lo fa bawon

negal ba mu jot gel nak ba gisul ko jar nokre ci kat dana ñew bul ga mer baxul negal ba mu jot lil nak ba gisul ko jar nokre ci kat dana ñew ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jef mba nga wax njombe ku deg ne cey ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jef mba nga wax njombe ku deg ne cey te mar mayit bu ca sax julit du top meram jegele ak jegulo di cang moy fayo ay temer miit bu ci sax julit du top meram yegulo ak yegulo di cang moy fay way man jakna.

day jafena man jakna jaxlena sa naw ginina teret ko ngala deugatit ak muccu tay jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku nek aybam ñak ayb jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku nek aybam ñak ayb jafena setan erungu na mbole nit ñi ngabu yatam ku nek yatam amu lay samé taraw jafena setan erungu na mbole nit ñi ngabu yatam ku nek yatam amu lay samé taraw jafena nit ñangi tay nur ci ay bakar baru itilim seen leeri xol yépp fay xol boo fi gis gumbana nit ñangi tay nuur ci ay bakkaar baru itilim seen leeri xol yépp fay xol boo fi gis gumbana góor ak jigéen ñangi mel ni bëy yu sër bi boyal xoo jot mu doon sa jabar alxayri kay xewwina goor ak jigéen ñangi mel ni bëy yu sër bi boyal koo jot mu doon sa jabar alxayri kay xewwina tekat ku mooy te tëkkoo sab jël faw mu rëy ca kambi naar yayay màttee ka dor barina tekat ku mooy te tëkkoo sab jël faw mu rëy ca kambi naar yey matte kalor barina aw naaru góor boo ko maf ñandooy dawal di dañal jëllu mbugal ak itiis ak réccu kay dikk na ndax yàlla ne na labraaray ñi jub baña fo fi naimin la wax kon buur bu man digena ndax yàlla ne na labraaray ñi jub baña fo la fi naimin la wax kon buur bu man digena waaye inal fujaaraay gaaña dëkki ci mooy la fi jaymin ja diglul mbër mu mag tëkku na waaye waynal fujaaraay gaaña dëkki ci mooy la fi jaymin ja diglul mbër mu mag tëkku na.

tubu ila la yirkatu bi jonne ci man te muslu shaytané fuñ bané xté may tubakan tubu ila la yirkatu bi jonne ci man te muslu shaytané fuñ bané xté may tubakan eset ba xam li ñu may jiñ wax ngeel ci man kana ndegam duñu mareereen ma xam li fi man eseen ba xam li ñu may jiñ ndax ngeyel la ci man kana ndegam duñu mareereen ma xam li fi man ñi wax sama bax kay barkelu ak di ma gem tieewul ma xam sama biir ak nit xam li ci bon Cheikh ci moy ak ñi wi jaamu def bakkan iliman do jombu do ruslu doto Cheikh lu len lu bon bolé grafen jortu te yaakar di gem ci sa xol am ngi ngeni la ki may li nax la deug sa kan nantu bu baax re ci moy tuy moy te Cheikh ci ndigal yaakar serigne bambali la gis te moy li fi man nantu bu baax ci moytuy moy te sax ci ndigal yaakar serigne bambali la gis te moy li fi man wote yute na lol ak wute nak du fi jog kuy dinay setlu kay wote ak lamuy wote wote yute na lol ak wute nak du fi jog kuy wuy dinay setlu kay wote ak lamuy wote kuy def lu yeng nga job luñ sok nga dugg ci bir do tewlu do teylu bir mo deg dem seti kut barab beru fa so sey mbiram yamu fa yor wor sa gam xel mu reey nak tambe wote di netli ghaibu tay wax ay ngeneel yu mu yor forme ak wilaya ne dey sel bo kay xate yorum jabar mbate ay galla ci ñangate xor fay wir de sulman yo kay lal ci batuti ñi ñattu koy wuji moy ndaw lu amul kilifa ak waju te nek man ñi wër di maslati mu dal di len defi dak ñu wër ko nak di ko jey ya man di wak do moro mam muy jayer loti yi bo fa kay dunki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay doxu di degleti mu mujileen be fi fiir fop diine te ko ca kaw di yollu ngir nit ni ngir ñuy gem la muy wote ku ñew mu fab la nga yor digle lu reey la mu yor te jojo way seddul bay dox di seddate kon min ñeel yewulen ngir yewu jonne ci nun xame lu baax ak lu bon xel day xalam tuuti kon min ñeel yewulen ngir yewu jonne ci nun xame lu baax ak lu bon xel day xalam tuuti Cheikh Bambalum susulon ganaw ba waju ko sos boy wote do ma gis man fo fala feti ye fi fi bamba bon ku wote rax ci seyef ma bayila ak yo yef teyem ci yef yeti riyas kanak si utur ak baxi bokku toxul ngay waja dem takko ci ngum xana ay bal riyas kanak si utur ak ba

0: Rir de ke moy rene sey khubam ba gumba demas moy ki ne khellek battab kholam gisuko rir de ke moy rene sey khubam ba gumba demas moy ki ne khellek battab kholam gisuko gis de ke nang moy nga gis cheikh bamba gis ci sa khol te khol banak diko yek fum tollu neena ko bolem lu way manam num reey reeyit safuma degama mo bamba kay amam baxem nako bolem lu way malakham ak fanna gum mana don bolem ku way man gem gem bamba mo gëna wër man ku gemul bamba mi gem ken yem nako bolem ku way man gem gëm bamba mo gëna wër man ku gëmul bamba mi gëm kenn yem nako rawati na waaj koy di nga di wax ci mbiram lenn lu dul nono ko ke man yeram nako tay lu way man xam ak fanna gum man doon dagam xamo bamba kay xam xam besim nako say wax lu reete do wax ci mbiram rafetul amul xoram du njariñ wax may kurus nako samay wax ak sama jëf ak sa mbir ak sama gem ak sa yengok sama dalgi lepp jox nako nantam bule ci mbiram yem kep yit ci mbiram tay ñaan ku ñuy seet fudul fi bu ne gis nako nan tambule ci mbiram yem kep yit ci mbiram tay ñaan ku ñu set fudul fi bum ne gis nako subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barki borom touba mbok julit yi mbok talibe yi man serigne mor kesse ma ngi ñew fi tay ci studio tayir mbay don len jangal wala fal yi nga xamne sunu mbokum talibé di sunu magum mouride ñu diko wax serigne bacci jigal nekkon keur serigne mor may cissé mo defalon apiyat yi ngir soñu ci mbokki talibé yi ñu don len ko jangal ngir bégalé ko talibé yi jere ngeen jëf.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه ila yawmi ddin rabbil alamin. Bokki julit yi bokki talibe yi ñi ngi nuyu ñep di siyaré ñep tambalé nuyu bi ak siyaré bi ci sahib al fadila wal khalifa al sheikh muhammad al muntaqa hafizahu allah wa ra'ahu wa waffaqahu wa tawalla di nuyu njabotu serigne touba gep waye di nuyu atu su'alun wa jawab as-samadiyya tambule nu yobek siyar bi ci cheikh abdou samad mbake ibnu cheikh shoaib mbake diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñukoy tassare ñep di nuyu bok yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bokk ci liggéeyal cheikhul khadim cheikh amadou bamba mi nga xamne ñu ngi koy liggéeyal ci wall gi ak yeneen wall di bëgg lool tay contant ci xalaat bu rafet bi nga xamne mi ngi joge ci cheikh abdou samad ayyadahu allah wa nasara ta moy ubbi wat benen groupe bo xamne day jallale laaj yi nga xamne da fay aju ci sunu diine ak ci sunu qadaya ijtimaiya sen sunu question sociale te itel lol ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mëna doon ñi ngi nuyu Serigne Sambu mi nga xamne moy taxawé liggéey bi technicien yim ko sékkal waye tambalé nuyu ak siyar itam ci Cheikh Mohamed Mustafa Al Bashir ak kaddu yu rafet yi nga xamne degg na ko ci beccëk ci Mawridul Dhaman fi ulumil Qur'an di nuyu Serigne Mustafa Diané diko siyaré bu baax ak Serigne Cheikh Lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yépp xarit bu nekk nak Njaañu Njaga ñu naan ko Murtala Gueye mang koy siyaré bu baax ak Bokk Njaañ yépp seen bokk seen xarit Mukhtar Kibem Cheikh Salihou Mbacké mo ñew tay insha Allah rabbi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey sey nak buñ ko waxe moy dencianté dencianté nak ci lañ bëgg ñew insha Allah rabbi ci romb bu gatt ta daal di ñew ci laaj yi ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtané ta muy lo xamné ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xamné ay domam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nek xam ki sa baye ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyalla la fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wessone nak wéjur wi rek bu ci kanamé tuddoto xamati num tedd ci mbokk ga mbolam li mala lolou mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañ no teunk ci ki sa baye nga xane moy sa baye ki sa yaay nga xane moy sa yaay ñaar ñi jégué bam upp baña dencianté jégué yi bari lol ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xane kenn ku nekk lew nga sa morom bu sartu yamaté ñu dencianté kon lol da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lol lol nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bare bare ahadith yu bare bare rot ci moy sey li nga xamné mustafa nok sey nak moy njaalo alquran tekku wax ci lu bare bare bare yunit bi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bare bare kon day melne cyalla legi joge won ci adama kenn ku nek di xam kula jur bu exé ci ñaar ño xamne dañoo dencenté wu tesey ñom ño dag bu ngogé fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña ndialo ñew jël lola ñepp nan é ñi luñu def lolu mo waral dom ja topi ndey ja ta du meuna topi bay ba ndax buñ top bu topé bay ba rek cyalla ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadiyé ñepp tay déglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci maye ga kañ lay dagan ku charte ya maté ci kañi tak ak takoy tak bu sarte barab bañ tok di maye muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom déso ko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom munta ñak ab sey bu amut kilifa kennu di kilifa am bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirasma ñu genné ko ca tuluf ba muy un tiers ba xéré ya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencani tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko xéré kon xéré yi man na muñandiku kon kenn ga ak xéré ya man na muñandiku waye nak kliftef ga du meuna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo déme ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna nimuy woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxone ak keur rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mu doon defar keur mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doole ci kanamu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina isa ibn maryam sax bala adna jeex da nañu wat denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lol lepp rek reyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njabot ci l'islam lol lay tektale ndax mbollem liñ fi dox diko sakku ci ñaq di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ke ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mom motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan ga direct lay def ci mom mar yanti bi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abih dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew ak mbokk ci laaj yi ñu doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndee ba ci mujj ga yit insha allah bi ñu tagoto ak yeen ci ni ñu tambali woon ak yeen seen mbokk seen xarit muxtar kebem cheikh salihu mbakee mo ñu wadd leen siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja da téggu ko ci loxol jigen ja passé yit gënalut sun borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gaat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu defé ne goor amna conscience tranquille mëna tayé bopam ci yu bari yo xamni dana ko mëna muñ ci soxna mota ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba mu koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxawa yu passé niki dakental la mba juñju mba wax bu ñe wax nak wacci na la ju wir mba dootu man di yow ju wir mba kula may gure nga yeyal bu wir mba takliko na mag yow bu wir momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe ken lajut ne lum wax dal nañuy xam lam wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi nuñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ passem dakental bala mana tabbi di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ bo fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce que mi nga xamne day bind nak mbamuy junju ci lo xamne da fay tektale danañ may passem kuy junju bu fekke da munta wax lam junju ci loxom junju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xamné kenn du ko sik saka passém junju nak moy lo xamné dañ la laaj li nga wax lu ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né né passém junju mom moy bi nga xamné ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax né duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax démal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ci lo ci djublu nga né ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitab ba ak ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fossé ci djunji ak nu mëna djunje baramam ba mu djunju ko ab loxom ñu xamné da fa sa soxnam kayit liñ binditam bu téré ba éggé ca kagn koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xamné ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xamné ko bind ak li nga xamné ko junjju bu ci nekk passé la amna mbokk mu laaj su bay génné ci domam ju mu dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gissé bay bala sa ñe génné domam kërëm day fekk mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akki bay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diine su boba ka nga xamne mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xamne am nañ loola koku mëna mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay lolou warna ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñaka mëna nek su ko dom ja baye nak soxlaatul daray bayam demu yoonam su boba nak lolou du tektal ne du am soxna bu de jigen ja du tektal ne du am jëkkeer dedet kafa arek lañu xol ci digënte ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diine ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilitéem dañ ne julit yi ko fa seuss rek mo fa seuss ci kiliftef man na nek imam man na nek chef de village man na nek gendarme man na nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko baye ne ko da nga dogo sa baye do am jek do am jabar lolou desu ko wax amna mbokk mu laaj ki am ñenti soxna baye ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba iday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xamne ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat senen soxna ta fek idda ja jeexul hanafiya ak hanabala yi muy imam abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabali yi ak hanafi yoni yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundup soxna ci su amon dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk idda ja jeex su ko defé seen digënté jeex tak way malik yoonu dañ né bu re talaqul ba'in mom sañna takat keneen donte idda ja jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokk mu laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne nañ ko tak ba nopi nebbuko so demé ci imam malik daf né dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom luñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass pass rek lañu daldi yaq sart nañ ci nak bu fekente ni yagut lol ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day men day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xane dañ koy neubbu moy lo xamne jeuker je koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagam neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way joggi wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgga maye ño jubo kilifa gey bëgga maye ci neub ga waye yoonu jëkkeer ja neeku fa ta biñ koy bëgga def waxuñu ko won ni koy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ci bëggoon lepp amna nim amé moy amna xéré amna kilifa kon du yaqku bu fekente ne jeuker ji nak mo demandé neub gi nak lañ ne kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay xéré ba nopi mo ak xéré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy xéré kon bu ko jeuker ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekke dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xane da mi ne amutone amul leneen lu cey tégué amul leneen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji ande ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajone né ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafi yoni yi dañ né bu ko xasse ba biral deganul mu koy tak ludul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu takko ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga takko ko ta lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñi wax nak bu fekke dafa and ak mom barki demb bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy sëñ tak day am dom ba nopi yene bo xamné dañ sax da ci dolu wat yenen jurom ñenti wër ak ñetti wër yi lablu muy lédi iddaja lédi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbeurki dem da koy baye bam régal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ né denc ci jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dañé kuriha tazwi jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamne da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamne ni ab ndialo kat la so demé ki taaj ak iklil ñaar télé yo xamne ñi nga jige ci malik neena la uhibbu lirrajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bisu wala arahu haraman malik daf ne bëgguma goor de muy denc soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne bëgguma ko la wax waye gisuma ko muy lu haram kon mbokk mi don lacci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te bëgg tak day bayyi bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo ba mu ëmbu dañu bayyi bam am dom mu def jurom ñent wéri edda ak ñet wéri istibra'u mu doora tak jere jef amna mbokum la joon ñaari cheikh yu takalo ba major wara am jëkër nuñuy def dañ né la tu'athiru halatu al-iltisaq fi ifsad al-haqd mata tawaffarat shurutuhu li'annaha amrun kharijun anhu dañ né ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci pass passup sey ba lañ ci soxla woy charte ya dajé rek moy ko koy tak nako wara tak kañi tak na don ko ñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko maye na am ay séré na am ak cyan ñu nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la te dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj

0: لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ميم سو خول عيون ام مامتي ملوكانو جيكرم وبون دنجكو جابي ام باسي نانغو علال جوجو غا خاني جيكرم جيلون نكو سي موم ديلا وار كو سي جيجين جي كون فوفو جيجين جي ساج نافي ديف خول ليب ريك ماغي سي يونو نومي ديف باتاس su fekkentene nak khulun amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajale bo war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñ baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jeuker ji li nga ci wax deug la ludul dafa am ay séré yo xamné dëkk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamné dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci né li ndaw ci wax ci jëkërëm ji lu wër la su boba hakim tamay attekat ba sañna may ndaw sa baat su fekke jëkër ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasin benn bi ndaw si da gis jëkërëm lu ko neexut fasela ndaw si da mënatu mu ñël jëkërëm ndax xolamako atanul xulula bu fekke man na nek ndaw si bu fekke nak xulu bobu nak lañ ne du am ben yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala ben hakim ben atekat ne ko fokk nga xulu ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mën na nga jël dara lolé ah da di koy may batam ni ko yentibi sallam garale won qais ne ko jël li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passé ma su fekke jikko yi ñaaw yi te goor gi la nak sañna dem ci yoon yoon nak ma nga tambale ca wa dekk alba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakaja mo xam dañuy dajé ca pinchima mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa ndakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ japp né fofu moy seen dajé wakaay bi nga xamne buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fecc ku mëna fecc ku su baba loolu moy yoon ci ñoom ñu waxtané ko mata woni fabhadhu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñena in yurida islahan yuwaffiqu llahu baynahuma suñu bëgge defaro yalla dana defaro ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekkliko nañ passem ñi ci all bi di séret limi tektal moy tekkliko nañ kon tekkliko gogu bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so demé ci malikiya ñom sax dañu chart gërem lo borom kër bi ci nangune nanguna ma jël li tabay la motañu né soxna ci jëkërem kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnam batam te soxna sa jox ko dara day nek mukallaf day nek ko am xel day nek ko jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jëkër je ci mom lañ acc passé ma su fekkonté ne du mag mba amutum xel kon passé ma du bana am motax ñu ne kon nak bala passé mu summi konté mëna am jëkër je da cey d'accord bi ki dess dafa am lu ñuy waxante mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencante kon mu ne ko dama bëgg nga defal ma li mu ne ko boma defé boma joxé li ma defal la li su fekkonté ne kon ngeureumal jëkër je du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkër day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sheikha bi am muy bayina la mu wax ko jëkër je su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgg sumiku ala jim koy jox moy ñettel ba ba ca dess moy bopam bim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñettel ba kon yoyu digënté jëkër ak jabar ñoy def xol'u moy summi konté ta fekk boba jëkër ja d'accord ja motax ñu né bu jëkër ji d'accordut li ëpp ci borom xam-xam yi nee nañ kenn du ko forcé. Sopp nañ nag ci jëkkër ja bu ko soxna sa waxee loola mu seet digganteem ak yàlla, bu fekkente ne la mu wax xam na ne noonu rek lay mën a demee mu nangul ko ko te yàlla tax, waaye amul benn xaakim kenn koy forcé ci ne ko foog nga def loolu. Kon jëkkër ji bu amul benn sikk, sëy bi amul benn sikk, ndaw si rek moo am lu mu yëg ci yaramam xam ne munta nekkatee ak moom buy xulu mooy dellowaat ko la mu ko joxoon mu bàyyee ko boppam, loolu day fekk jëkkër ji d' accord ca, waaye kenn du ko ca forcé bokk yi. Moo tax ñu ne kon wàllu jigéen ci passé moom nga xam ne mooy bàyyee ma sama bopp te ma jox la li nga ma joxoon, la ca wàllu jigéen mooy na nga joxe alal, la ca wàllu góor mooy mu d' accord ci joxe alal te bàyyi ko ne ko bàyyi naa la ndax li nga ma jox. Loolu mooy jigéen ja moo ko taamu. Bu fekkee lor la nag te mooy lan, dafa am leneen lu xew, kon fase lay doon te du doon lu ñuy summi konte. Te mooy lan, jëkkër ja day def yu bon, munta yor, munta denc, maanaam munta sëy ak yu mel noonu, kon fase lay doon moo xam ne du yor xolom. Moo tax ñu ne kon Malick yónnee ne lu fa jigéen ja mën a wax nag ca jataay ba ñuy artee wala ba ñuy lijjantee mbir ya du mën a wér mukk, li fekk dafa andut ak ay dafa ànd ak seere. Kon jigéen ja lu mu wax ci jëkkëram day fekk am ñu ko mën a seere, loola door a mën a wéy. Kon mbokk mi doon laaj ci jigéen ju bëgg a tas condition yooyu ci lay tase. Kon bu fekkente ne nag la ca des la nag mooy wér yépp jaar na fa, ñi war a defare ñëpp defare nañ, lañ ca mën a wax ci lu rafet lépp wax nañ ko, ah te sëy ba munta baax, ndaw sa teg tànkam ci na ma bàyyi, kon su boobaa nag fa mbaxana doone benn fa lañ koy lijjantee ji. Su boobaa fasem xaakim parce que mu wér la danañ ci ñëwaat ci yeneen jamono, moom itam amul rañ yu bu ko xasee ba wàcc rek wàcc na ko. Ki bëgg a tas am na mbokk mu laaj, soxna si daa bëgg a tas ci borom këram, te borom kër bi lànk na ne ko duma la may baat, lu ci islam wax. Bu ci islam waxee ba noppee itam ban solution la soxna si mën a jël ba tas googu bu fekkee daa war ci moom sariya da koo àtteel nu muy def ba mën a tas. Malick ak Shafii ak Hanbal ñoom ñëpp ñoo àndandoo dem ne jigéen am na xàq ci sàkk ñu bàyyiko ci condition yi muy bëgg a wax, mooy mën naa ñaan baatam ci bu fekkee jëkkëram da amut dara mënu koo dundal mutlaqan nag lañ wax. Bu fekkee ne dund bi nag ndaw si mën na koo xaari kër baayam, góor gi dem wuti mu nangoo doon soxnaam, saa yu góor gi amee bu dikkee dañ koy fay loolu la mu fa lekkoon ak la mu fa naanoo nag lañ ko dépensé loon mu jël jabaram. Su fekkente ne nag amul dara nag kon su boobaa ndaw si dañ koy tànnloo ci mu tas mbaa mu toog. Mu daal xoo ne wala tumsikoohunna diraaran li taatadu, kon i'tidaa'u boobu te mooy jalgate gi adamul infaq da cee bokk, ñàkk a dépensé sa jëkkër sa jabar jalgate la, jalgate mooy tooñ la. Niki noonu tukki bu yàgg bu góor gi def tam ëpp juróom benn weer jëm kaw mbaa sax mu yées ko, waaye jigéen ji moom mënut a muñ borom këram tukki. Kon ba tey sañ naa ñaan foofu baat ne ko man koy tukki mënuñoo def. Wala jëkkër ji di ku ñaaw làmmiñ di ko teg ay wax yu bon, wala sax mu koy tongu du wax ak moom diir bu yàgg nag, wala mu koy forcé di ko def loo yoo xam ne yu araam la ni ki weeru koor mu ko ciy dogloo ak yu mel noonu, wala mu koy xañ ak topp yàlla. Yooyu yépp kon bu dajee jigéen ji sañ naa ñëw ñaan baat ndax ñaaw jikko ga ñaaw jikko ja ca góor ga la. Googu ñaan baat nag bu ko ci góor gi mayee baat ku ñaan baat ak ku tas rek la, kooku sañ na fee am xàqi ñaan loolu. Bi ki des sañ naa toog ba yàgg moom day li ñu wax yépp amut, góor gi mën na am na, waaye jigéen ji boppam moo doyal ci góor gi soxlawu ko bëgg ko. Bokk na ci sax ngant yi ma doon wax léegi, ñàkk mën a sëy ak yu bëree bari, feebar bu metti boo xam ne day foñloo, yooyu yëpp dana tax jigéen a am aqi ñaan baat. waye bu lepp dako nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxone ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba's faqad harramaha Allah 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaaw ju dox seen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak ta moy jigen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and ta xamna ne bu toggé fi kët da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defoon ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tuddé bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoyep mu ne ko bal na la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañna kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu dem yoon so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou xamna mbokk yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemaali fofu laaji ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha Allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna waajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi liñ bi tuuti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo ñu mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ko waron jitu way question yi ci bare bare dafa far jëm ci tekkaliko gi taw waxul ci and gi assalamu alaykum wa rahmatullah
1: bismillahir rahmanir rahim

0: xamantene ñu koy amal ginnaw bu ko ba ndigal li joge ci serigne touba cheikh mohammedoul muntaha al bashir mudi bis wote bisub khasdak al qur'an tay nak ñu nek fi nga xamantene moy bass bi nga xamantene serigne am satou mbake mom serigne soyou di ñaan suñu borom yagal ko fi te wër fofu la nek fi ci penku juma ji ñu fekk fi mbolo mi ma sha Allah takku lolou wuyu ci waye tamit di dundal ndigal li comme niko serigne bi bëgge mudi jang al qur'an jang khasda ak sikkar tay nak ñu tok ak ki nga xamantene moy serigne abdullah touré mu nek kenn ko xamantene ragne nañ ko ci khasida yi ñu gis ni mom tamit bokku na ci ñi nga xamantene yëkëti nañ ay khasida fi ci bass bi ginnaw bañ ko nuyu rek dal di koy jaar dal di koy bayyi rek mu wax ñu naka la dundé li nga xamantene moy ndigal li ak niko mouride di topé serigne abdullah ñu ngi lay jaaru baax di la nuyu di la jox sa wacc way ñu gis ni tay ñepp dal dinañ tew fi ci juma ji rawati na fi ci penku bi bass bi nga xamantene serigne am satou mbake moko jité ngir dundal fi li nga xamantene moy ndigal li mu di jang alcorane ak jang khasida taxaway mouride ak yeen naka ngeen ko dundé
1: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amna luma def lumay beuy yu nga fekk ci ma wayibou rek ma tambalé fi fika unadi kullal bilad li til hibadi banil khimaya la serigne joxan wona rew yep jamelen ci borom jami mom mi nga xamni moy tabakh kër yep khasside gi mu ko waxe won nak lolo waral serigne bi wote wat di yassal wote serigne ba rek khasside yi nak moy li nga xamni ni mom la serigne bi bayyi mo doon ay tankam ko ca jaar yaangi ci métier mo xamni mom la serigne bi métier won ndax amul ci jamono lolo waye mana wan ni la li serigne bi ko fi ludul def ludul khasside yi juma ji la fi def lu kon khasside yi la fi def ci la nekkane tam buñu ko wote tay serigne bi da jëfëndiko fika mahawtu ma khat janaytu fika takhaytu khayrana may ci yow yonent bi la yalla faré lepp luma toñan waye ci lay sako avancement avancement la serigne bi bëggal ñëpp daw bama ko woté taran na lool lepp jeex mu woté wat den bimu daatan ñew rew mepp toy kon nun ñi fi ne ñëpp da ngay xamni kon amna nu dimbalul sayr ak lu baatin te xasside yeenu ko may te monu ko may bëllëgé xana bu nu joggé fi dal kenn ku ne la xasaay wat jaarat ci yoon wi te len jenen wax judul ji nga moytu ko wa salam
0: ndaysan ñu gis ni bi moy ñaarelu édition bi daw cheikh mamoul muntaha da dakay woté machallah mbolo mi bayiko fu nek ñew ren mu woté ko waye mu nek une semaine avant ñu diko jang ba tay mu nek bis bi nga xamantene ci lañ ko wara tej ñu gis mbolo mi ni mu bare tay bo ci doon jangat ci taxaway bi ak mouride yi ni ñu jëfé ndigal li
1: waaw lool lepp day wone reyaay magal gi ndax man señ abdou mi neew na ko duma wax ci ludul magal waye ginaaw li waccaay magal la reyaay magal gi la señ bi wone li magal rek lay am fi señ bi nak legi bëgg manam noné ñu dundu magal ga ñuy dundu magal di wéré man néma ko baxo dundé la señ muntaha bëgg ñëpp di ko né dundé bu ñëw lu ñëwate day gëna reuy señ bi lu mu woté day melni nit ko taxaw so déwé né bu woté wat na dal na ay dalam tollu ci mom ne la bisub daw bay tollu ci mom bis lu ñew upp waaw serigne bay joxate nak da waxan xam nga serigne bi touba la tuddé aljana gudé ki beccé lu ñew jak norakum nawet lu dik dak morom ni la aljana mel
0: batay di woyel liggéey bi ak kenn ku bokku ci jeewrinu ahlu khasida ñukay wax serigne khadim cham mom dootu ñu leen ko présenter don na jambar ci li nga xamantene moy ahlu khasida gi rawati na bay taxawal fele ci bisub ngaay ginnaw bu mu jalle ci lu yagul dara ñu fekk ko tay fi ci bir basu serigne am satou mbake ci weyel ndigal li serigne khadim ñu ngi lay jaar bu baaxa baax di am mbekt nak fekk la fi waye di la laacc naka ngeen dundé li nga xamantene moy ndigal li serigne bi wote mu di jang alcorane ak jang khasida ak tuddu turu yalla fi ci penku juma ji ngeen fekk ci serigne am satou mbake
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim no ngi siaré mbokk talibé yépp képp ku ñuy gis ñi ngi lay siar ndigal li nak mom niñ ko dundé wésuut manam am ci mbékté ta gën ci sattat Seigne Touba rek gën daat Seigne Touba ndax lér nañ ni ku ñëw fi tay

0: don dal moy dundigi
1: Serigne Khadim boñu don natal tollu way bi ginnaw bi nga xamantene daw serigne bi wote nako waye ren tamit nga gis ni nga xamantene non la ko wote mu wote une semaine avant ñu jang khasida ak alcorane ba ci tay ji di altiné ji ñu war ko clôturer ak bisu khasida bu mag bi digënté daw ak ren ci tollu way bi nga xamantene bis bu am nako
0: waw tollu way mom gu fi ñew rek xam nga ni serigne touba tank kanam la amul tank ginnaw ku fi ñew rek xam nga ko yaakaar na ren ji ci la wacca yu gëna gatt waye nak sun jambar ji seigne am sodou mbake bim koy wax dani jamp na waye nañ fexé ba jampi ko mu ju feñ nañ fexé nañ takku ba seigne bi nim ko bëggé mo amé ko ni ku ñëw fi xam nga ni ko seigne bi bëggé amé nako nako ay ndortam
1: ginnaw jangu xassi dak alcorane gi tamit ku dugg ci tay ci bass bi gis ci berné té wax nga ko ginnaw bi jamp gi nga xamantene bis bi jamp nako bi seigne wote waye ku dugg rek gis xéewal yi masha Allah pastef bi ci mu ci mouride rawatina jël ci sen adje diko ci def pour xéewal yek yépp mëna jappani ci bis bi
0: waaw lolou seigne touba mel nonou seigne may jaxata dañ ni mbolem fu dank mbeñ nat nga dalis fofale nat seigne touba mom niko seigne aliou waxe rek mom lu mbeug rek day am mom xamul bisum seigne touba xamul jamono ju naxari kon ku ñew fi xéewal yi xéew gis xéewal yi xamni seigne touba mo mel nonou seigne touba mom mo mel nonou mom lu mu soxla rek day am waaw mi ngi non sant seigne touba baax rek
1: jere jef xaar jere jefati serigne touba wayelat liggey bi batay fi ci bir bas bi nga xamantene mo nek ci penku juma ji serigne am satou mbake mom serigne soye bu yalla yagal ko fi dal di koy jité ñu fekkat fi kenn ci jeewrin bi di serigne aliou diop nek jeewrin ci ahlu khasida buñu tuddé ahlu khasida buñu woté lu jëm ci khasida rek yaakar na buñu né serigne aliou diop torom ñepp dinañ ko ragné ñu fekk ko fi tay ci bir bas mom tamit mu tok fas yene and ak mbokki talibé wa and ko serigne bi di dundal li nga xamantene moy ndigal li di jang alcorane khasida serigne aliou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di am mbekté nak bu baax fekk la tay fi ci bas bi bayila nga nuyo waye ginnaw bo nuyo nga wax ñu rek tollu way bis bi ak dayu bi ak wa ahlu khasida naka lañ wajé bis bi ak naka lañ ko dundé tay
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh waaw mom de xamna bis bi de mom bisu mbekté la bisu banex la ndax am mourid gen ben aljo lo am ci kaw souf moy xam bëgguk serigne touba yalla may ko tawfiq ak mu def ko té li bëgguk serigne bi sant nako wala bi katanul lu ban man ko def nim ko bëgge lolou nak mbekté la mu reey ci mbolé mourid yi waye rawati na wa amul khasait mu melni tay bëgguk serigne touba mo tassi ci pencum touba mi ndax serigne bi day mom doomu adamay liñ xam ci mom ci ak bëgg wessuul yalla akub yenentam ak alquran ak touba ñent yi la serigne touba bëgg amul juromel serigne touba jurom yi rek la ñent yi rek la bëgg amul juromel serigne touba genn bëgg la am moy yalla lako ñaarel moy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lako ñettel moy alquran waye lako ñentel moy dekk bi di touba serigne touba wote fi ci touba muy ben wote fi ñangum alquran wote fi ñangum khasaayit wote fi turu yalla ñangum khasaayit moy yonnati sallallahu alaihi wasallam turu yalla yu moy yalla alquran ji mi ngi ci bir juma ji kon lepp